0: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
5: Mga kabombo at Kaistar Nation, ako si Samuel Atuha mula sa Taguig at ako nga ang isa sa mga nanalos ng Special Limited Edition radio set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa para sa week 3 ng Swerte sa Palengke 2026 special draw. Dahil sa aking proof of purchase na sarsaya, ako ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio, cash prize at iba pang limpak-limpak na pag-premyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Wow! Holiday!
7: Almusal yun naman.
8: Good morning!
7: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
8: Wow! Palo Cebuena!
7: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf.
9: Malinamnam holiday!
10: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
11: Masiglakas ako. Basta gardenia.
12: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
13: Masiglakas ako. Basta gardenia.
12: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce.
1: Kapit bahay!
2: Hi, Mare!
0: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya
2: from Sarsaya!
3: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
11: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
12: Paro G Sari Sari Store, Block 3.

0: Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf Day Beefy Meaty Linamnam
0: Efficacent Oil Your Everyday
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM 95.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Filipino Beer. Radio at Star FM. National
1: Permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio ay matatagpuan sa mga
2: Zelda Store, Felix
3: Lily Mart by Nay Lisa, 6th
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie's

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio. A million pesos.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kapitang sarap, kapitang saya.
0: Palengke ng ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Syngenta.
1: Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth
2: for 2026.
0: Ito sa inyong mga entries sa Swert Star FM.
1: Sorsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Guard variants and sizes.
1: Omega P size.
0: Swerte at Star F worth of prizes nationwide.
2: 0499, series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pa dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake? Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makasila. Kompletong proteksyon. Pili, bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon.
5: The Hits Express.
6: Star Hits Express.
5: On

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Bumbo!
1: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live.
2: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, 31 huling araw sa buwan ng Hulyo taong 2026.
1: Unahing balita mga mambabatas, magkakasunod na binatikos ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na madaling makakuha ng gunman o assassin sa halagang...
2: Sir Cayetano naman, itinangging humiling siya ng ceasefire kay Senator Ping Lacson, itong si Senator Ceasefire.
1: Samantalang motibo ng pagsabog sa Department of Justice kasabahan ng ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Marcos, hindi pa rin natutukoy ng naturang ahensya.
2: Ang House Prosecution Panel naman kumpiyansang tatanggapin bilang ebidensya ang financial records ni Vice President Sara Duterte at inaasahan din ang pagtutol na...
1: Sa ating provincial report, abangan mamaya ang probinsya ng Cagayan, nagpahayag ng pagsuporta sa pagtatayo ng spaceport malapit sa...
2: National News, ang Hamas pumayag sa kompletong pagbuwag ng armas sa Gaza sa ilalim ng kasunduang pinangunahan ni United States President Donald Trump.
1: At sa ating sports news, si Draymond Green, opisyal lang pumirma ng kanyang contract extension sa Golden State Warriors. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Sana namang pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Representative Bajong, kasabay ng pagsisimula ng pagtalakay sa Article 1 ng impeachment complaint to 5 million pesos na confidential funds, muling nagbibigay ang vice-presidente ng kontrobersyal na pahayag na halos kaugnay din ng kanyang anya sa halip na tugunan ang mga ebidensyang inihaharap sa Senado. Panibagong issue na naman ang ginawa ng pangalawang pangulo.
3: Well, una, I think nagrarally lang siya ng support talaga eh. That's how we see it. Like, nakikita po ng taong bayan base po doon sa mga ebidensya at mga testigo nagsasalita sa impeachment court na nararamdaman nila yung nagiging epekto nito, no, sa kanyang planong maging presidente in 2028 at hindi public knowledge naman. I think that's how she rallies and keeps her support base, no. Kaya nga na nakikita natin na itong ginagawa ng Vice Presidente ay nagiging ano na siya, nagiging kampanya na siya in a way, no, para ma-determine at saka ma-maintain niya yung sinasabi niyang suporta sa kanyang mga una. Pangalawa din, kaya parati natin sinasabi na mas maganda halimbawa na marinig din natin straight from the Vice President itong mga denial na ito. Kung ano man yung mga aligasyon pinipresenta ng House Prosecution Panel, paniwanag mula sa kanya. Pero ang naririnig natin is at nakikita natin ay umiiwas siya sa impeachment trial pero doon siya pupunta sa kanyang comfort zone, no? Kasi palagay namin, ako, this does not reflect again the position of the House Prosecution Panel. Ang ating palagay ay she is now working towards her ambition to become the next president.
1: Na hindi na maaring ituring na biro lamang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte dahil paulit-ulit naman itong ginagamit ng itong talumpati. Inawagan din si Representative Jong sa publiko na ituon ang pansin sa mga dokumento, bank records, treasury checks at mga testimonya ng mga testigo na inihaharap ng House Panel. Anya, habang nasa ibang bansa ang vice-presidente at nagbibigay ng panibagong kontrobersyal na pahayag, naghihintay mga Pilipino ng malinaw na paliwanag sa mga ebidensyang lumalabas sa paglilitis.
3: I do not want to consider or even think that our vice president seems to have a mastery over this kind of issues, no? Ayaw ko sanang tanggapin ng ating vice-presidente ay mukhang meron siyang mga mastery doon sa patayan, sa kalsada, no? Pagdating sa kaharasan.

0: violence. I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po huming taong bayan, paano po niya ito nalalaman to a point na detalyado ang kanyang pag-i-illustrate, no? But then again, talagang ano po yan? Talagang meron po talagang legitimacy yan. At meron po talagang ginagawa ang ating ahensya, ang kapulisan, para po supuin ang ganitong violence. But, you know, coming from the Vice President herself, hindi ho maalis sa taong bayan ang kanilang katanungan, no? Considering that we just concluded the Article 4, which is grave threat, ito'y nagpapatunay na lamang na pagdating sa mga pagbanta o pangyayaring karahasan sa kalsada ay mukhang meron po siyang kaalaman dito.
1: Payag pa rin po yan ni Representative Arjong, kaugnay pa rin po sa naunang statement nitong si Vice President Sara Duterte.
2: Kaulay pa niyan mga kabombotster nation, binatikos naman ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa karahasan sa bansa. Sa kanyang talumpati sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Vice Presidente na hindi maituturing na crimes against humanity ang anti-drug campaign ng nakaraang administrasyon at iginiit na laganap ang gun violence sa Pilipinas. Bilang halimbawa, sinabi niyang maari umanong umupa o mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 pesos. Kaunay niyan, balikan natin, no, mga kabomuster nation, ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte.
3: They cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war. Because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence.
2: Ayon naman kay Representative Ridon, ang naturang pahayag ay nagpapakita umano ng marahas na pag-iisip, lalo na habang dinidinig sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal.
4: Well, again, with respect, I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. And the question is being asked of her. Ito ho ba yung presyo na iginawad ng ating pong pangalang Pangulo nung siya po ay nagbanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya? Is the price of the life of the President 5,000 pesos only? Hindi ba yan ho ba yung exact mechanism nung nagbanta siya sa Pangulo at sa...
2: Hayag ni Representative Terry Ridon.
1: Samantala, kinumpruntahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Gantulfo ang mga pahayag o itong mga... ...o hindi naman silang may kasalanan. Anya, hindi makatarungang akuin ng mga consumer ang gastos na dulot ng mga nagnanakaw ng kuryente. Ipinaliwanag naman ni Energy Regulatory kapayagan sa ilalim ng Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act ang distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang system loss charge basta't nasa itinakdang regulated.
5: Bakit hinayaan ninyo na singilin ang singilin ng taong bayan ng systems loss doon na lang sa non-technical? Yan talo, natutunaw. Pero yung non-technical, yung pilferage, yung jumper, yung illegal connection companies, nasingilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasang consumer dahil ninakawan si Meralco o si whoever it is sa distribution utilities, babawiin sa amin. Why did you not act on it? Why did you not do anything about it? For several years, ngayon lang po na-discovery na meron palang ganito na sinisingil kami ng systems loss, ng non-technical metering. What did we do something about it? Kung hindi pa nabanggit ngayon, kung hindi pa nabanggit sa SONA, kung hindi pa nagkaroon ng hearing itong Committee on Energy last week, hindi natin matatalisod dito. Bakit po nahinayaan natin? Parang dapat ho, trabaho nyo po ito na, teka muna, bakit yung sisingilin, distribution utilities, metering, nag-jumper, sisingilin nyo itong consumer na

0: ito, paparusahan niyo itong consumer. Why is that? Why did we just let it go for several years? Can you explain that, Attorney Juan?
1: Sa kabilang banda, sinabi naman ni Aralan ng Naturang Komisyon ang mga paraan upang lalo pang mabawasan ang system loss charge habang hinihintay ang pagpasa ng panukalang batas na tuluyang mag-aalis o magtatanggal sa naturang singil.
2: Gaya po ng nasabi ko, Mr. Chair, ito pong pagkakaroon natin ng system loss cap ay nagsimula at nababatay doon sa Anti-Pilferage Act noong 1990s pa. Ito yung RA 7832. At ang layunin nga po nung pagkakaroon ng cap at yung pagpapababa ng cap na ito, legislated cap ito, baba ng mapababa yung gastusin relating to pilferage. Kaya nga po anti-pilferage. So ibig sabihin po, doon sa batas na yan mismo, doon sa pulisiya, na nakapaloob dyan sa batas na yan, ay pinapayagan, this is a legitimate cost, pero subject to a limit. At ito nga po ang aming tinutukoy ngayon sa pag-aaral ng kung ano yung nararapat na cap, bagong cap. Kung itong para sa non-technical loss, ay totally pwede na nating ma-zero ang cap para dito ng sagad.
0: Thank you. Ito po yung hinahanap natin ng committee na ito. Siguro unahin na po natin itong non-technical, itong mga pilferage, illegal metering, tampering. Huwag na hong isingil sa mga kababayan natin, pati yung VAT.
1: Bagay pa rin po yan, mga kaumbun, ang naging sagutan ni Senator Tulfo at itong si Energy Regulatory Commission Chairperson.
3: Sa ibang balita muna tayo, mga kabombots, termination itong motibo ng pag-donation address ni Pangulong Marcos ay hindi umano pa rin tiyak. Ayon niyan kay Justice Undersecretary Dato, ngunit ang pasilidad naman ng kagawaran ay ligtas naman na umano. May report dyan si Bobo Grant Hilario.
4: Aminado ang Department of Justice na hindi pa rin tiyak ang dahilan sa likod ng nagrap na pagsabog sa tapat nito noong nakaraang Lunes. Sa nagrap na pulong balitaan, inamin mismo ni Justice Undersecretary Ian Normandato na hindi pa aniyaya sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang sinasagawang investigasyon patungkol sa naman umano na ligtas na sa buong pasilidad ng Department of
5: Justice. Notion are still under investigation. What we compound is secure. Complete or remains to be secured after the day, no? That within 24 hours, the Philippine National made sure that it remains safe and secure.
4: For kalibang State of the Nation address o ating gabi nito'y may nangyaring pagsabog sa Department of Justice. Pasado alas 12 ng ating gabi ay sumabog ang isang hinihinalang IED o Improvised Explosive Device malapit sa entrance ng kagawaran. Din kung may connection ito sa na-recover na pampas.

0: kung saan positibo ang naging reaksyon naman ito nang mabangit ang pagtutok ng magpapatibay soberanya ng Pilipinas. Kasama rin ang manggagawa at maliliit na negosyo, lalo-lalo na ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Habang si Dr. Jose Antonio Goycia, Chairman Emeritus ng Pilipinos, doon at yud mo paninindigan ng Pangulo, partikular sa usaping teritoryo ng bansa ng Pilipinas, Asia, bilang mga Pilipinas na sa huling bahagi ng panunungkulan ay hamon na matiyak na magpapatuloy.
1: Ako, Grant Hilario, Network in the Country, your trusted source of news information. Bastradyo, Bombo!
2: Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Nagpapatuloy pa rin yung mistulang friction, itong hidwaan sa pagitan po ng...
3: Kaya tano na humiling siya ng ceasefire o tigil alitan kay Senator Panfilo Ping Lacson kaugnay ng kanilang palitan ng mga aligasyon. Ayon kay Cayetano, hindi sa kanya nang galing ang sinag-aalala na tuluyang matabuning may direktang epekto sa publiko, kabilang ang ekonomiya at ang mga issue sa flood control. Iginit ng senador na hindi ang anumang aligasyon at sasagot lamang siya kapag may kinakailangang linawin. Aniya, kahit nananahimik siya ay patuloy pa rin siyang inaakusahan ni Lacson, kaya napalitan ang sarili. Kung nanyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Nung ako'y nagsasalita, ang daldal ko daw, ang dakdak daw ng dakdak, kung ano-ano daw sinasabi, ano na nangyayari sa akin. Nung tumahimik naman ako, araw-araw may bago, baka guilty, hindi mapaliwanag, tapos ngayon sasabihin na humihimik.

0: hihingi ako sa kanya na itigil niya. Hindi ko po, sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi niyo ako kailangan kausapin kasi titignan niyo nga. Tahimik nga lang ako, inihintay ko lang yung allegation. But syempre, pagka medyo may sinabi na tingin ko ay kailangan sagutin, sasagot ako.
1: Kasunod nito, inakusahan naman muli ni Cayetano si Lacson na ginagamit umano ang mga imbestigasyon para atakihin ang mga kalaban sa politika na tinawag niyang lumang estilo. Iginit ng senador na siya na ngayon ang sentro ng mga pag-atake ni Lacson matapos umanong targetin noon sina Senators Jinggoy Estrada, Francis Chis Escudero, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta. Bukod dito, question din ni Cayetano ang mga umunay pagtigil noon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Lacson sa pagtalakay sa ibang personalidad at proyekto niya sa mga matataas na opisyal ng mga aligasyong umabot na sa mga kalihim at maging sa Malacanang. Hindi na umano itinuloy ang pagdinig at si Lacson na mismo ang sumasagot sa ilang issue. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: Ilan lang po kaming nagsasalita. At kahit naman po ako, nung hindi po ako yung front and center, iilan silang nagsasalita. At marami sa kanila ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KK to, tapos kulong. At isa si Senator Lacson sa nagpapairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag takeover ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chis Escudero. At nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. So, ganun din po, no? Nung una, kung saan-saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson, hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan.
1: Sa huli, Bombogenesis, binigyan din ni Cayetano na hindi siya tumututol sa mga imbestigasyon. Basta't maging patas ang mga ito at hindi lamang nakatuon sa mga nasa oposisyon. Aniya, kung may ebidensya laban sa kanya ay handa siyang sumailalim sa imbestigasyon. Ngunit dapat ding busisiin ang iba pang mga isyong aniya'y mas malawak ang epekto sa bansa. Matatandaan na nagugat ang alitan ng dalawang senador nang questionin ni Cayetano ang paglaki ng yaman ni Lacson sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, kung saan iginit naman ni Lacson na dahil ito sa kanyang mga lehitimong negosyo nang hindi siya nanunungkulan bilang senador. Binigyan din ni Lacson na gagawin umano niya ang lahat upang maprotektahan ang kanyang integridad na aniya'y sinubukang dungisan ni Cayetano. Noong Martes, July 28, ay isinukomentong nakalap sa pag-iimbestiga ng kanyang team bilang ebidensya sa mga umunay anomalya sa proyektong imprastruktura sa Taguig at sapat aniya itong basibilidad rito.
2: Bombogelo, Bombogelo. Anong usapan diyan sa naririnig kayong mga Senate media, no? O mga beat reporter diyan sa may Senado? Meron ba talagang ceasefire or wala?
1: Genesis, ano, totoo daw na itong si Senator Alan Peter Cayetano ay talagang humihil sa ilang miyembro ng majority senators at binigyan din niya nga na paunti-unti o pa Senator Alan Peter Cayetano, ngunit hindi daw makadirekta. At mas lalong question nitong si Senator Lacson ang sinseridad nitong si Senator Cayetano nang itanggi naman ito ang kanyang mga naging hakbang na umano'y paghingingan dito sa kanya ng ceasefire. Mas lalo namang pinuntirya pa nitong si Senator Lacson si Cayetano nang tirahin din ito si Senator Erwin Tulfo na siyang chairperson ng Blue Ribbon Committee sa ngayon, Bombogenesis.
2: Oh, kasi ito, dokumento ano, about dun sa Taguig City?
1: Tama ka dyan, Bombogenesis. Lumutang ito nung formal lang ang inanumento o ebidensya na kanyang nakalap ukol nga dito sa mga umunoy anomalya sa Taguig City ay naipasa na sa ombudsman. Ngunit matatandaan naman natin na isang araw yan, Bombogenesis, ay itinanggi nga nitong si Senator Alan Peter Cayetano ang mga aligasyong binabato nitong si Senator Pantiluping Lacson.
2: On the other hand, Bombogelo, ano, kailan magsisimula ulit itong flood control scandal investigation ng Senado na pinamumunuan ng Senator?
1: Bombogenesis, tinitignan nila kung may mga bakanting silid ngayon sa Senado na kanilang magagamit para sa pagdinig. Sa ngayon, gamit na gamit itong mga silid ng Senado dahil sa nagpapatuloy

patuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at gamit na gamit itong mga rooms para sa mga holding area ng parehong panig ng prosecution at ng depensa. Kaya tinitignan niya matapos bumbo genesis na maayos nga itong

Tapos suspindihin ng korte ang ipinatutupad nitong 85 pesos sa Metro Manila. Ayon kay San Fernando, dapat umanong ipinagtanggol ng department agad igalang ang temporary restraining order na inilabas ng mga apila sa wage orders ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission. Mas pinapabura nito ang interes ng mga negosyo kaysa sa mga kapakanan ng mga manggagawa. Anya, ngayon lamang umanong nakialam ang hudikatura sa proseso ng wage sa

0: Yan mga boss, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Etong si Don, eh hindi man lang pumalag, lang ipinaglab. Pa yung nangunguna, nagkukumahog ka. Nasasabihin mo, eh ginagalang po namin ang desisyon ng korte.
1: Yan ang naging hinaing ni kamagagawa Party Leader Representative Elis San Fernando na nawagan din ang mababatas, Mike, dahil maari umano itong maging president na makapekto rin sa mga rehiyon. Matatandaan mga kabombo, ang unang tranche na 60 pesos ng wage hike ay nakatakdang ipatupad noong Hulyo 25. Ngunit sinabi naman ni Tolentino na pansamantalang mahinto o nahinto ito orte. Ang natitirang 25 pesos naman ay nakatakda sanang ipatupad sa Enero taong 2027. Ayon sa Kalihim, susunod ang Department of Labor and Employment sa utos ng hukuman habang hinihintay ang paglilinaw sa naging batayan ng tempo.
2: Naroon na ho tayong 27 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli hong inihain ni Davao's Representative Toby Tiangco ang panukalang naglalayong alisin ng Systems Loss Charge sa buwan ng singil sa kuryente ng mga consumer. Ayon kay Representative Tiangco, tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address na gawing masabot kaya ang presyo ng kuryente para sa mga Pilipino. Ang panukala na ngayon po'y nakarehistro bilang House Bill No. 102273 ay una hong inihain noong 2010 at ilang ulit nang muling isinulong sa mga nakaraang kongreso. Iginitpan ni Representative Tiangco na hindi makatarungang ipasa sa mga consumer ang gastos na dulot ng pagnanakaw ng kuryente at iba pang systems inefficiencies na wala naman siyang silang kontrol. Anya sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente, panahon na upang iawa sa mga pamilyang Pilipino. Umaasa rin ang mababatas na dahil suportado na ito ng Pangulo, magkakaroon na ng sapat na suporta sa Kongreso upang tuluyan ng maisabatas ang naturang panukala.
1: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng mga report. Tinutukan ng ating news team, ang prosecution panel, kumpiyansa naman na tatanggap.
3: Bank at Amlac Records ni Vice President Sara Duterte at ng asawang si Attorney Manasseh Starr, prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Talaca, kailangan at ang formal na offer of evidence. Ayon pa kay Tolosa, unang isinasagawa ang pagpapasupina mula sa Bureau of Internal Revenue at mga bangko at AMLAC. Kasunod nito ay tatalakayin na ang bahagi ng kaso na may kaugnayan sa issue na hahain ang prosecution ng mga testigong magpapatunay sa pagiging authentic ng financial documents. Pagkatapos nitong mga dokumento bilang ebidensya at hihilingin sa hukuman na tanggapin ang mga ito. Naniniwala si Tolosa na matibay ang legal na batay korte bilang ebidensya. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
4: But narinig naman natin, no, dun sa oral arguments, yung mga legal arguments ng prosecution dito, no, as articulated by Kongshel Jokno, no, we've stated already before, as again as communicated by Kongshel Jokno, na pinapayagan niya ng constitution under dun sa authority and power granted by the constitution to the impeachment court, no, to the sole power to try and hear impeachment cases, kasama dito, no, yung subpoena power nila. No? So may kapangyarihan ang impeachment court na isabihin na itong mga dokumento na ito. As pointed out by Kongshel, pati yung mga laws, no, governing this kinds of financial documents

0: call. O, muliin si Attorney Benjamin Telosa.
1: Tahan natin, no, na tututulan ng pag-presenta natin ebidensya na yan. Kaya nga minarapat namin na it's for natin, no, kahit nandun pa lang tayo sa first article. So, dahil doon, huge part of that, no, yung pwedeng ma-delay, naiwasan na natin mga dokumento, no, pagkatapos niyan, pwede nang simula, handa kami pagdating na ng panahon na magpipresenta na kami ng ebidensya para sa unexplained wealth. Wanag, hindi lang sa impeachment court, pati rin sa publiko, ano, anong linalaman itong mga importanteng dokumento na to. Ngayon naman, again, yung evidence, karapatan nila yan na mag-object muli.
0: Samantala sa ibang balita, suportado ni Abra Representative J.B. Vernon ang pagsasagawa ng active shooter simulation drills sa mga paaralan upang maihanda ang mga estudyante, guro at kawani sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng incident o ng sa wastong hakbang ng panahon ng emerhensya. Anya, napatunayan na ang bisa ng mga drill na nakatulong sa ligtas na paglikas. Umaasa si Vernon na makakatulong ang mga bagong hakbang upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan bilang lugar ng pagkatuto at kapayapaan.
2: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Alangi Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo.
3: Meron na lamang ho tayong 25 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Sa usapin pa rin po ng impeachment, wala pang katiyakan kung ipepresenta rin ng House Prosecution Panel si na dating Senator Sunny Trillanes at self-confessed bagman Ramil Madriaga sa nagpapatuloy pa rin na trial laban sa pangalawang pangulo. Kabilang sina Trillanes at Madriaga sa listahan ng mga testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sa kabila ho nito, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na posible pang magbago ang listahan dahil maaari silang magdagdag o kung hindi man mag-withdraw ng testigo, depende ho yan sa pangangailangan ng trial. Ang sigurado lamang sa ngayon na anya ay kasama sa listahan ng mga testigo ng prosecution sina Madriaga at Trillanes na una na rin nakalista sa pre-trial order. Kung babalikan ay una pong humarap sina Trillanes at Madriaga sa mga serye ng pagdinig ng House Justice Committee noong sinusuri pa lamang ng komite ang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Si Trillanes ngayon naglahad ng kanyang nalalaman sa umunoy nakatagong kayamanan ni Vice President Sarat ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Si Madriaga naman ay nagkwento ng kanyang personal na karanasan bilang umunoy bagman ni Vice President Sara Duterte lalo na noong panahong nangangampanya si Duterte sa pagka-vicepresidente.
4: Samantala, hindi naman isinasantabi ng House Prosecution Panel ang posibilidad na pagpapatawag itong kay Vice President Sara Duterte sa witness stand habang umuusan ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, maaari umanong itong gawin ng prosekusyon kung kakailanganin. Bagaman tiyak anyang gagamitin ni Vice President Sara Duterte bilang depensa ang kanyang karapatan na hindi maaaring mag-testify laban sa kanyang sarili. Handa umano ang prosekusyon kung sakali mang gagawin nila ito. Ayon pa kay Attorney Capunan, kung hindi haharap ang Vice Presidente sakaling ipatawag ng Senate Impeachment Court, hindi ito tugma sa claim of innocence o pag-iit na wala siyang pagkakasala. Giit ng Batikang Abogado akmang forum ang impeachment trial para makapagsalita ang pangalawang pangulo at madepensahan ang kanyang sarili. Bumuelta rin si Attorney Capunan kay Vice President Sara Duterte at sinabing ang sinumang inaakusahan ng isang krimen o kinasuhan ay mas nakabubuting sumagot sa mga aligasyon. Hindi anya kailangan pumunta sa ibang bansa para doon pa magpa-press conference at sa halip ay direkta na lamang sumagot sa mga aligasyon sa pamamagitan ng korte. Sa mga iba pang balita naman, mga kabombo, binigyan diin ni Sonny Matula, presidente ng Federation of Free Workers, na walang jurisdiksyon ng mga regular na korte sa usapin ng pasahod matapos itong dumaan sa konsultasyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ito ay kasunod ng

0: labas ng temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court laban sa 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage sa Metro Manila. Ayon kay Matula, labis na dismayado ang kanilang grupo sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court dahil matagal nang naghihintay ang mga manggagawa sa aumento ng sahod. Git niya malinaw sa Article 126 ng Labor Code of the Philippines na ang Regional Trial Tripartite Wages Board lamang ang may kapangyarihan sa pagdedesisyon hinggil sa pasahod at hindi dapat pinakikialamanan ng mga regular na korte. Dagdag pa ni Matula, nararapat lamang na idepensa ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag ng mga pasahod sa arawang sahod ng Metro Manila upang matiyak na makikinabang ang mga manggagawa sa itinakdang aumento. Agad naman na kakasunin ng kilusang Mayo 1 ang inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court laban dito sa 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Ayon kay Jerome Adonis, ang chairperson, na nasabing grupo ay sobrang liit na nga ng aumento at sinabotahi pa ito ng ilang personalidad. Kaya naman tatalakayin na kanilang grupo ang mga legal na hakbang na kanilang isasagawa kaugnay na desisyon ng korte. Bukod pa sa legal action, nakatakda rin maglunsad ng mga kilos protesta ang nasabing grupo upang bilang pagtutol sa pagpigil sa aumento ng sahod na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa. Ipinahayag din ng grupo ang kanilang pagkadismaya kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino dahil umano'y hindi ito lumaban at anindigan para sa kapakanan ng mga manggagawa sa gitna ng usapin. Gitna grupo, hindi dapat ipagkait sa mga manggagawa ang karapatang dagdag sahod, lalo't patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.
1: Oras po natin, meron na lamang po tayong 20 minutes bago po sumapit ang alauna po ng hapon, mga kabombo. Update pa rin po tayo sa mga kaganapan dyan sa may West Philippine Sea. Kaugnay pa rin po sa pagnanais ng Philippine Coast Guard na magkaroon po ng bukas na kaalaman sa lahat ng mga nangyayari sa may West Philippine Sea. May exclusive report si Bombo Isa Cotonero.
2: Naniniwala si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na isa sa naging mahalagang legasiya ng kasalukuyang administrasyon ay ang pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Eksklusibong panayam ng Bombardier Philippines kay Rear Admiral Tariela, sinabi nitong malaking naging ambag ng kasalukuyang administrasyon ang pagpapatupad ng transparency efforts kung saan regular na inilalabas sa publiko ang mga nangyayari sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas naunawaan na umano ng maraming Pilipino ang sitwasyon at ang kahalagahan ng pagprotekta sa karapatan at soberanya ng bansa sa pinag-aagawang karagatan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang Tinig Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
3: In WPS, every time I visit different universities, lalo na sa Visayas, explain acronym na WPS. Pero ngayon, sa kasalukuyang panahon, ordinaryong tao mula elite, middle, pretty level, can stay aware and they also support our fight in the West Philippine Sea. So para sa akin, this is the biggest contribution of President Ferdinand Marcos.
2: Kasabay nito, giniit din ni Tariela na kailangan pang palawakin ang kalaman ng publiko upang maiwasan information kaugnay ng West Philippine Sea. Anya, mahalagang ang impormasyon ay aktual na pangyayari. Binigyan din ang pananaw ng mga anya, may ilang indibida sa mga politiko na nagiging dahilan upang madala rin ang kanilang pananaw sa issue. Ayon kay Tariela, in Philippine Coast Guard and transparency efforts upang mabigyan ang publiko ng tamang at napapanahong impormasyon. Git pa niya, ang usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang isyong pampolitika, kundi isang pambansang usapin na may kinalaman sa interes at kapakanan ng bawat Pilipino. Muli, ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
3: Ang problema sa ating mga kababayan, naapektuhan na rin sila ng pagiging panatiko sa isang pula nilang politiko ay iba ang pagtindig sa West Philippine Sea at kumikiling sa convince, no, na tama yung paninindigan ng politiko nila. And this is the reason why we're doing transparency. To provide the right information, ma-convert pa na kababayan sa issue ng West Philippine Sea. And secondly, also for those fanatics, no, to also be converted. Na kapag pinag-usapan ng West, ay usapin nating lahat bilang Pilipino.

0: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
1: Bombo International News!
2: Pumayag na umano ang Hamas sa isang makasaysayang kasunduan na naglalayong tuluyang buwagin ang kanilang mga armas sa Gaza sa ilalim ng planong pinangungunahan ni United States President Donald Trump. Ayon sa ulat, bahagi ng kasunduan ang unti-unting pag-atras ng mga puwersang Israeli mula sa Gaza habang isinasagawa ang disarmament. Kasama rin sa plano ang pagbuo ng isang bagong pamahalaang Palestinian at ang paglalagay ng International Stabilization Force na tutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa lugar. Tinawag ni Trump ang kasunduan bilang isang historic agreement na magbibigay daan sa kapayapaan at rekonstruksyon ng Gaza. Samantala, kinumpirma ng Hamas na handa silang magbigay ng konsensyon para sa kapakanan ng mga mamamayan upang matapos na ang patayan at sa pilitang pagpapalayas. Gayon man, nanatiling hamon na pagpapatupad ng kasunduan, lalo na't may ilang opisyal ng Israel na nagpahayag ng hindi pagkakontento sa mga kondisyon. Ang kasunduan ito ay nakikita bilang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan sa gitnang silangan, ngunit nanatiling masalimuot naman ang landas patungo sa ganap na katahimikan sa Gaza.
1: Bombo Sports News.
3: Ating sports news, official nang pumirma ng contract extension si four-time NBA champion Draymond Green sa Golden State Warriors. Ang one-year extension ng batikang forward ay nagkakalaga ng $27.7 million. Ito ay kasunod na rin ng naunang hakbang nitong si Draymond noong nakalipas na buwan kung saan pansamantala siyang nag-opt-out sa kanyang kasalukuyang kontrata. Layunin sana nitong magbigay ng tinatawag na financial flexibility sa Warriors habang sinusubukan nilang kunin itong si NBA superstar LeBron James. Gayunpaman, matapos ng piliin ni LeBron ang Philadelphia 76ers, agad na muling nagkasundo ang kampo ni Green at ang pamunuan ng Golden State na formal na ibalik ang veteran forward sa naturang koponan. Sa kanyang pagpasok sa 15th season niya kasama ang Golden State, dasang babalik ang kaparehong leadership at matinding depensa ng 36 anyos na Defensive Player of the Year awardee. Sakali pong magawa ni Green na maglaro ng mahigit sa 51 games ngayong season, makakasama na niya si Stephen Curry bilang tanging mga manlalaro sa kasaysayan ng Golden State na nakatuntong sa 1,000 mga game sa ilalim ng naturang prangkisa.
2: Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Si Representative Jokno naman wala umulong balak na maghain ng anumang reklamo laban dito kay Senator Pia Cayetano at ininiwalang power distributor na dapat na sumagot naman dito sa usapin ng systems loss charges. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Cindy Grida.
4: Bombo Jan Sis, Bombo Jai, inihayag ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno na wala siyang balak na maghain ng anumang reklamo laban kay Senador Pia Cayetano. Kaugnay ito na naging online post ng senador kung saan nagpapakita ng splice video ng mambabatas habang tinatalakay ang Article 1 o usapin ng confidential funds at iba pang hinihan Sara Duterte at ng kanyang opisina. Iginiit ng mambabatas na nais niya munang bigyan ng prioridad tuloy na impeachment trial ni Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Chel Jokno.
5: On my job as a prosecutor, I don't want to get distracted by anything job as a prosecutor. Saka na natin pag-usapan niya ang mga bagay na yan.
4: Sa kabilang banda, naniniwala si Jokno na o tinatawag ding power pa niya ng power distributor dahil ang suliran ng ito, anya, ay nagmumula sa kanilang electronic system or electric system. Dagdag pa ng mambabatas na hindi naman lubos na makakaapekto ang posibleng pagbabagong ito sa kita ng mga kumpanya habang pinatungkulan nito mula sa kanilang operasyon sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin.
6: Part ng mga consumer. Sino yung mag-shoulder ng charge for systems loss? Sir, anong comment
5: ay gusto? Kikinabang sa mga ginagawang ganun systems loss. Since they have big profits, as I understand it, then I don't think it would really make much of a dent on their...
4: Para sa bomb...
3: Spaceport, dyan sa...
7: Exploration. Gayunman nilinaw ng vice-gobernador na hindi ito magdudulot ng malaking trabaho o kita agad para sa lalawigan dahil hindi naman madalas gawin ang paglulunsad.
8: For commercial purposes and for job generation, hindi naman ganun ang impact niya. No? Ang hirap kasi na paasahan na it's not that. No? Ang importante lang dyan is pag may mga satellites silang ilalounge sa taas,

0: he could take advantage of that.
1: Sa halip, mas importante para sa kanya ang muling pagbubukas ng ugnayan sa China at iba pang bansa sa Northeast Asia para sa kalakalan at turismo. Umaasa naman ang vice-gobernador na sa susunod na sona ay mabibigyang diin ang pagpapabuti ng diplomatikong relasyon sa mga karatig bansa para sa ikauunlad ng Cagayan.
0: Kaya tayo pinakamalapit sa economic boom of the world. Ang economic boom of the world kasi nasa China ngayon, sa totoo lang. And that is why napaka-importante.
1: Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Ito namang ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano, mabigat umano dahil sa paglabag ng senadora sa impartiality, sub-judice at lawyer's oath ayon niya sa isang public interest lawyer. Pinakapanayam ang Bombo Radyo Iloilo.
3: Binigyang diin ng isang complaint na academics ng Bombo Radyo kay Attorney Robert Pahilga. Sinabi nito na apat na paglabag ang ginawalat ng splice na video ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa publiko na walang matibay na ebidensya ang prosecution at isa lamang umanong fishing expedition ng kaso. Ano ni Cayetano ang kaso walang kinikilingan

0: pangkawani ng paaralan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng DepEd kung estudyante ba o ibang individual ang nasa likod ng naturang social media post dahil kulang pa ang mga impormasyong makatutulong sa pagtukoy sa responsable. Binigyang diin naman ni De La Cruz na hindi dapat gumagawa ng ganitong uri ng pagbabanta ang sinuman dahil nagdudulot ito ng takot at maaaring lumabag sa karapatan at kapakanan ng mga mag-aaral. Aniya, mananatiling prioridad ng DepEd ang kaligtasan ng mga kabataan sa pamamagitan ng patuloy na pagkikipagtulungan sa kapulisan at iba pang kinauukulang awtoridad.
1: We hope na yung mga preparations namin ay naka-set up na magmula nung may nangyari dun sa Tacloban. Yun na yung aming isa sa mga ginawang paghahanda, no? Sa safety and security na ating mga eskwelahan.
0: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Jensan. Ito si Bombo Jera Aurelia and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Bombo Business News!
3: Bago tayo magtapos sa ating program, sa ating newscast mga kaumbo, may katiting ho tayong good news para sa mga motorista. Posible pong bumabaraw ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang mga serya ng big time oil price hike. Batay sa apat na araw na pagtaya, ay tinataya pong maglaro ng 80 sentimo lamang yung pong kada litrong ibabawas sa presyo po ng gasolina, habang 50 sentimos naman yung tinatayang ibabawas sa kada litro ho ng diesel. Ang kerosene ang inasahan pong magkakaroon ng pinakamalaking tapyas na posibleng papalo ng hanggang 2 pesos and 30 centavos bawat litro. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, maaari pang magbago ang naturang datos ngayon pong weekend bago ang tuluyang pagpapatuloy.

0: tupad ng price adjustment sa susunod na linggo. Kung sakali pong mangyari ito mga kabubo, narito po ang projected price na kapag ka naipatupad ang initial o ito pong sinasabing tapyas presyo pagsapit ng susunod na linggo. Ang gasolina ay nasaan pong maglalaro ang presyo nito sa 89 pesos and 64 centavos bawat litro. Ang diesel, yan po inasang maglalaro ng 96 pesos and 77 centavos bawat litro. Ang kerosene naman ay posibleng nasa 135 o 137 pesos and 69 centavos bawat litro kung sakaling ito na po ang ipapatupad sa susunod na linggo. Ang tabay lamang po sa Bamboo Radio Philippines para sa final o sa adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo na inasan po ipapatupad every Tuesday ng susunod na linggo. Tuloy-tuloy lamang po sa pag-subaybay sa ating 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations sa ating pong iba't ibang bahagi ng ating bahagi po ng Davao Region, Region 11, ang Bombo Radio Cagayan de Oro para po sa mga kababayan po natin dyan sa may siyudad ng Cagayan de Oro at mga katabing probinsya. Para sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan dyan sa may Sarangga Santos at para ho sa mga Ilonggo speaking na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan ang Bombo Radio.
1: Bagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano naman, nariyan ang ating Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog, sa Central Mindanao and Bang.

0: Classic.
1: Pinoy Classic.
0: Sa Star FM.

0: inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR.

0: Permit number 0499, series of 2026.
1: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
2: Mom! Holiday!
1: Almusalin ng nam!
2: Good morning!
1: Pagtanghalian,
2: uy, may birthday ba?
1: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
2: wow! Balot siya po!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi, Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
3: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
2: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
3: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
2: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
4: Star FM!
5: Star FM!
4: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!

0: Star FM
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 24 na Star Minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:24 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
2: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: At dahil Biyernes ngayon, natapusin natin ng maganda-ganda ang iyong araw, Castor Nation. Lalong-lalo na sa ating mga Castor Nation na naghulog ng kanika nilang mga entry para sa ating week number 3. Kung ikaw ngayon ay naghihintay na mabanggit ang iyong pangalan, ito na, babanggitin na po natin ang ating special prize winner na mananalo ng limited edition radio set with LED light. Plus, may 500 pesos cash pa yan. Plus,

fixed yung syempre yung radyo natin, Castor Nation. No fixed dial yan. Ibig sabihin po, hindi nakapako sa iisang istasyon lamang yung radyo na iyan. Pero syempre, palagi ka pa rin makinig sa ating himpilan. At ang ating special prize winner nga ngayong hapon na ito ay may proof of purchase or winning entry na Bioderm Germicidal Soap. At siya po ay mula pa sa Rodriguez Senior Avenue, Damayang, Lagi, Quezon City. Ikaw ang ating special prize winner, walang iba kundi si John Paul Custodio. John Paul Custodio, ikaw ay nabanggit ko 25 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Meron ka lamang 24 hours to claim your prizes. Kaya naman punta ka na rito sa ating himpilan at huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa para makuha mo na at maklaim mo na ang iyong limited edition rechargeable AM/FM limited edition radio set with LED light. Plus 500 pesos na cash. Congratulations again, John Paul Custodio mula sa Rodriguez Senior Avenue, Damayang, Lagi, Quezon City na may winning proof of purchase na Bioderm. Congratulations. Maraming maraming entries dahil nga as we always say, the more entries you send, the more

0: Twilight Zone. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy hugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng Music, Entertainment, and News 0.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Ang Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes.
2: The ACFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: 9 series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat sa promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil talagang bigay kaagad ng papremyo, walang pokus-pokus. Ako po si Armando Hinobati ng Addition Hills, Mandaluyong City, ang nanalo ng consolation prize ng week number 3 nung Swerte sa Palengke 2026 nung July 25, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gamitin ko po itong cash prize sa araw-araw na panggastos. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM at sa aking winning entry na San Miguel Pilpilsen. Dahil nanalo ako, sana mas tumagal pa at mas marami pang manalo na katulad ko. Kaya sali na rin kayo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pa 65 liter Orokan added handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.org every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Wow! Holiday!
4: Almusalin ng nan.
5: Good morning!
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linom nam. At sa gabi.
5: Wow! Palo de buena!
4: Hapunan, holiday corned beef.
5: At holiday beef loaf. May nam nam holiday.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
6: Syngenta, bringing plant potential for life.
7: Pure Gold,
6: sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit na...
6: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Holiday Corn Beef or label ng corned beef in beef loaf in any size.
8: 99 Series of 2026.
6: Bombo Radio at Star tagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Bombo Order Edison Street, Makati City.
10: Queen Bank, Makati Branch. Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
9: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
11: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
9: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
12: Zone, a rocker's paradise.
13: Twilight Zone.
6: Star FM.

0: Star FM.
1: Swerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
9: San lang?
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana,
17: goods ka.
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Ang swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Bomboradyo at Star FM. 9 million pesos worth of prize.
3: OHFDA.

Delisyoso. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:55. In the afternoon is our Philippine Standard Time. Totoo naman kasi, libre lang naman mangarap, Caster Nation. Kaya kung mangangarap ka para sa ikabubuti mo, para sa pangarap na gusto mong maabot sa buhay mo, nang sa gayon, Caster Nation, kapag ka nangarap ka, lubos-lubosin mo na. Wala namang masama. Ang maganda dun, kapag nangarap ka, Caster Nation, tinutupad at pinagsusumikapan mong abutin kahit gaano kahirap. Aminin mo, di ba? Ang hirap naman talaga kung minsan abutin yung mga matataas nating pangarap. Kaya sino ba kasing naglagay dyan sa tuktok na yan? Kausapin ko lang yan siya. Bakit dyan mo nilagay na ang hirap tuloy maabot? Pero alam nyo, ang isa sa pinagdarasal natin sa ating bansa, no? Sana hindi mahirap mangarap sa Pilipinas. Sana pantay-pantay yung ating mga pribilehiyo na natatanggap, lalong-lalo na pagdating sa edukasyon. Kasi ang edukasyon, naniniwala ko, dapat hindi siya ipinagkakait sa ating mga kapwa Pilipino. Dapat yan, ang edukasyon, ay madali lang sana yan ma-attain, lalong-lalo na ng kabataan. Kasi syempre kapag educated yung mga tao, matalinong bumoto. Diba? Ganun yun. Kapag matalino ang mga bumoboto, pag matatalino ang mga botante, for sure, maganda rin ang ating kahihinat na nito, yung kinabukasan natin. Kumbaga, domino effect. Well, anyway, highway by the way, Caster Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Twilight Zone. Bukas po magkita-kita po tayo sa Agora Market sa May Navotas. See you there para sa ating week 4 sa ating palengke activation. At dahil nga po Gora natapop na bang ano daw? Gogora na po ang inyong OTG DJs and on the go star DJ Kimi Gora the Explorer. Awitin po, naiiwan ko muna ay ang Fall for You by Secondhand Serenity. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes at 31 ng Hulyo 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, low pressure area sa silangan ng Luzon, apektado naman ang ilang bahagi ng bansa ng extension nito. Ilan pang kalsada sa Quezon City at Mandaluyong pati na si iba pang parte ng Metro Manila nakaranas ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Former Senator Ramon Bongrevilla Jr. pinagbigyan ng pagkakataong makapiyansa ng Sandigan Bayan para naman sa 92.8 million pesos blood control case. Plunder at graft cases laban kina Senator Loren Legarda at Representative Leandro Leviste inihain na para naman sa preliminary investigation na inanunsyo ni Ombudsman Remulla. International Criminal Court ang nindigang independent ito at walang kinikilingan matapos akusahan ni Vice President Sara Duterte na tuta ni Pangulong Marcos at former Senator Trillanes. Pahayag ni Vice President Duterte sa pagkuha ng gunman ay nakakasira daw sa imahe ng Pilipinas. Ayon po yan kay Press Officer Castro. House Prosecution, kumpiyansa naman at tatanggapin bilang ebidensya ang financial records ni Vice President Duterte. Ayon yan kay Attorney Tolosa, may ilan ding legal na basihan umano.

0: Review! Samantala, sa balitang palakasan, ang Pinay tennis star na si Alex Ayala, all set na sa kanyang pakikipagtuos sa dating nakalaban na world's number o pasok sa world's number 10 na makakatugali dyan sa DC Open. Samantala, sa iba pang balitang palakasan, ang defeated Pinay fighter na si Sly Bumogaw, aharapin naman itong si Clint Pakala ngayong gabi at 31 ng Hulyo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang petisyon ng makapagpiansa ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. para sa kaso nitong malversation na kinakaharap sa naturang korte. Sa resolusyon na inilabas ng hukuman, pinayagan na makapagpiansa ang dating mambabatas dahil sa pagkabigo mano ng prosekusyon ay taguyod ang ebidensya para sa pagpapatunay na may sala ito. At kaugnay nga ng naturang kasong malversation sa manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan na aabot ng halagang 92.8 million pesos. Bagamat ang petisyon ng akusado na si former Senator Revilla ay pinaburan, hindi rin naman pinagbigyan ng kahilingan na makapagpiansa ng kanyang ilang kapwa akusado. 1,000,000 piso mga kabombo ang itinakda ng ikatlong division ng Sandigan Bayan sa pansamantalang kalayaan ng dating senador na agad naman na binayaran para sa kanyang kalayaan at yan ay kaninang hapon. Mamaya may mga update pa tayo dyan mga kabombo kaugnay ng paglaya ni former Senator Revilla.
1: Bombo Weather Update.
0: Dito ho mga kabombo sa pinakahuling data na inilabas kaugnay ng low pressure area ay natukoy ho ito sa layong 965 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Dahil nga sa lawak ng extension ng low pressure area, naasahan naman na makakapekto ang dala nitong kaulapan at magpapaulan sa bahagi ng Visayas at Mindanao maging sa Bicol Region. Quezon Province, Laguna at Marinduque ay apektado rin ng naturang extension ng low pressure area. Nagbabala naman ang mga otoridad na maaaring maranasan sa mga nabanggit na lugar ang malalakas na pagbuhos ng ulan at posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ang mga residente na maging handa sa posibleng epekto nito at mag-ingat lalo na doon sa mga lugar na natukoy na mababa ang level at malapit sa ilog o kaya naman ay sa mga kabundukan. Patuloy naman na binabantayan ng State Weather Bureau ang galaw ng low pressure area at magbibigay umano ng mga karagdagang abiso kung ito ay lalakas bilang ganap na bagyo. At kaugnay pa rin ang lagay ng ating panahon na itala nitong Biyernes ng hapon mga kabombo ang bahagyang pagbaha sa ilang parte ng mga pangunahing lugar sa Metro Manila, partikular sa Quezon City at Mandaluyong City. Yan ay matapos ang pagbuhos ng ulan sa lungsod ng Quezon at iba pang parte ng Metro Manila. Kabilang ho sa mga lugar na found pati ng EDSA Lindhong na itala ng mga pagbaha dyan, ang inner lane, yung Araneta Corner, I. Rodriguez at Araneta area at yung EDSA Dario southbound at EDSA sa Mandaluyong City naman mga kabombo ay binaharin ang ilang area dyan sa may Ortigas. EDSA Ortiga Service Road southbound, EDSA Highway 54 at yung southbound Show Boulevard at yung split ho dito dyan sa may northbound at EDSA pagkalagpas ng Ortigas flyover at yung southbound area. Pati yung F. Ortiga Street corner Bonnie Avenue ay meron din hong naitala na pagtaas ng level ng tubig. Ang EDSA show tunnel northbound, meron din hong na-monitor dyan na hanggang 8 pulgada na taas ng baha. Ayon naman sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority, umabot sa gutter na lalim, ano, yung na-monitor ho dyan. Ngunit passable naman ito sa lahat ng sasakyan.

sasakyan at meron ding inihanda na mga responders ang Metropolitan Manila Development Authority. Nananatili naman itong possible mula kanina hanggang sa mga oras na ito at yung ibang area ay humupa na rin ang mga pagbaha. Pinapayuhan yung mga motorista na mag-ingat doon sa pagdaan sa mga binahang lugar dahil hindi masyadong nakikita yung ilan hong mga butas sa kalsada at ang iba naman ay meron hong mga bato na maaaring magdulot ng pinsala sa sasakyan at sa mga motorista. Sa iba pa nating balita, nanindigan ang International Criminal Court sa pagiging independent nito at wala umanong kinikilingan matapos na tawagin ni Vice President Sara Duterte na tuta ang naturang international body ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at tuta rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Matatandaan at ahas ang sinabi ni Vice President Duterte sa kanyang naging talumpati sa harap ng kanilang supporters doon sa labas ng International Criminal Court Headquarters dyan sa Dahig na ang International Criminal Court daw ay lapdog o puppet ni former Senator Trillanes pati na ni President Marcos. Inakusahan niya ang dalawa na nakikipagsabwatan umano sa international body para naman arrestuhin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs. Pinaninindigan din niya ang pagiging unconstitutional daw ng naging hakbang o labag sa batas yung anumang investigasyon ng International Tribunal dito sa Pilipinas. Subalit iginiit ni International Criminal Court spokesperson Orian Mellet na ang institution na nagpapatupad ng mandato na neutrality alinsunod na rin sa Rome Statute na hindi sila action o personal na at mga patutsada ng lagan ng Palacio Malacanang ang mga paratang ni Vice President Dosian at walang saysay. Ito naturing din ng Palacio naghain ng communication na naglayo-layo na imbisigahan ang libu na mamamayang Pangulong Rodrigo.

0: mga ito sa na. Pamuna tayo ng app.
1: Yes. Kaugnay anya mareklamo ito sa solar firm o kumpanga solar energy para sa bansa. Paliwanag ng tanod batas na si Senadora Loren Legarda sa kaso ay dahil sa ng Senate Finance Committee para mabigay biste. Depensa ni Ambo. Samantala, ipinaubaya naman ng Department of Justice sa mahukuman ang pag-i-issue ng kautusan upang iparesto ang kinasuang 18 dating bodyguards ni former Acobicol Party List Representative Saldeco at abogado nilang si Attorney Levito Baligod. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, nasa hukom o judge na ng korte ang determinasyon kung maglalabas ito ng warrant of arrest laban sa naturang grupo. Sa nagrep na pulong balita ng kagurana, ibinagi ng pusyal ang pagkakahain sa 11 patong-patong na mga kaso kontra sa tinugriang 18 Maleta Boys. Ngunit batay sa impormasyon kahapon, isa pa lamang ang nairaraffle sa Regional Trial Court ng Caloocan City habang ang mga nasa ibang korte naman ay hinihintay pang maitalaga. Ang mga kaso laban kina Attorney Baligod at Maleta Boys ay inihain sa magkakahiwalay na korte ng Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at Regional Trial Court ng San Juan City.
2: So my information is in Caloocan City, it's before branch 123.

0: Then in San Juan City, it is arranged. Only will there be a determination of the issuance of arrest warrant will be up to the judge to have a personal detail of the issuance of the arrest warrant.
1: Alin sunod dito, ya? Naharap ngayon sa patong-patong ng mga kaso.
2: No? Yun mga huwes, kung may probable cause para ilabas yung warrant of arrest.
3: Ito si the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Bastradyo Bombo!
4: Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tataas sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang inflation rate para naman sa buwan ng Hulyo ng taong ito. Patay sa data ng Bangko Sentral, maaaring magdulot ng dagdag na pressure sa presyo ng mataas na halaga ng produktong petrolyo sa lokal na merkado at magtaas sa singil sa kuryente at pagmahal na rin ng isda at paghina ng piso laban sa mas tumibay pa na dolyar ng Estados Unidos. Gayunman, inaasahan na makakatulong upang maibsa ng epekto ng mga ito ang pagbaba ng presyo ng ilang pangunahing pagkain gaya ng bigas, karne, gulay at prutas. Binigyan din pa ng Bangko Sentral na nananatili silang mapagbantay at gumagabay doon sa mga darating na data, particular ho yung inflation at growth prospect. At patuloy din na sinusubaybayan ang mga kaganapan sa gitnang silang na maaari umano na makaapekto sa inflation rate ng bansa sa kabuuan ng aktibidad ng ekonomiya. Samantala, sa ating dagdag na balita sa atin pong Bombo Network News, lumago ng 9.8% ang pautang mula naman sa mga universal at commercial banks nitong Hunyo. May mabagal na kumpara bahagya doon sa data na 12.1% para sa paglago na naitala nitong buwan ho ng Mayo. Pinapakita rito mga kabombo na mas maingat ginagawa ang pangungutang ng mga kumpanya at ang bahagyang paghina ng consumer demand sa mga nakalipas na pagkakataon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, lumawak ng 9.2% ang pautang para naman sa mga negosyo na suportado ng patuloy na pagpapautang sa mga pangunahing sektor kagaya ng real estate at supply ng kuryente pati na yung sa gas at wholesale at retail trade, manufacturing, transportation at agriculture. Kaya naman ay bumagal ang kabuang bilis ng business lending mula ho sa 11.7% noong buwan ng Mayo dahil sa mas mahina ang loan growth sa ilang sektor tulad ho ng construction, edukasyon at iba pang serbisyo. Samantala, tumaas naman ang consumer loans sa mga residente noong Hunyo at mas mabagal kaysa naman sa dating record noong buwan ng Mayo. Ito ay bunsod ng mas mabagal na paglago ng credit card at motor vehicle loans na nagpapakita ng mas maingat umano na pangungutang ng mga kababayan ho natin dito sa naturang sektor. Sa kabuuan, ang outstanding loans sa mga mamamayan at yung mga nag-a-avail, kabilang na yung mga korporasyon at mga individual na lumago ng nasa mahigit 10% kung ito ho ay batay doon sa year-on-year na data at nananatili naman na bumubuo ng malaking bahagi ng kabuang bank lending. Binigyan din pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy nilang babantayan ang kondisyon ng pagpapautang ng mga bangko dahil ito ang isa sa pangunahing daluyan ng monetary policy. Dagdag pa ng institusyon, sisiguraduhin ng kanilang panig na nananatiling kaayon ang bank lending sa kanilang mandato para naman sa price at financial stability. Ako muna tayo sa Senado, mga kabombo. Si Senate President Gatchalian, iginigit na hindi dapat consumers ang siyang sumasalod dun sa systems loss, kundi yung distribution utilities mismo. May balita dyan si Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, iginigit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang systems loss charge sa

0: kanilang buwan ng singil sa kuryente, kundi ang mga distribution utilities aniya ang dapat umako sa gastusing ito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na kapag ang mga distribution utility ang sasalo sa systems loss, mapipilitan umano ang mga itong maging mas epesyente sa kanilang operasyon at bawasan ang technical losses. Anya, para naman sa non-technical losses, gaya ng illegal connections, dapat makipagtulungan ng mga utility sa pulisya at mga opisyal ng barangay upang tuluyang masugpo ang mga ito. Binigyan din ng Senate President na 8 senador na ang naghain ng panukalang batas na naglalayong alisin ng system loss charge sa electric bills ng mga consumer. Ipinunto rin ni Gatchalian na hindi kasalanan ng mga consumer ang technical losses o ang pagkawala ng kuryente dahil sa illegal na mga connections, kaya hindi dapat sila ang pinagbabayad nito.
1: Later, I was watching the news. Nasabi ng ni Mr. Pangilinan, ang boss ni Attorney Valia sa Meralco, na sino sasagot nung system loss. No? Obviously, ayaw namin mga consumer sagutin yun. No? Kaya ito ang nagpasa ng bills para tanggalin yung system loss. And ang nakikita naming sasagot nun, obviously, yung distribution company. Cost or expense, no, in generating. So,

0: information. Basta Radio.
1: Philippine Sea rin nakikipag-ugnayan agencies upang ma-verify ang sasakyang pandagat. Bining banta sa kaligtasan ng publiko sa pambansang seguridad ang naturang mga namataang sasakyan dyan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito ay tiniyak naman ang opisyal na magpapatuloy ang kanilang hanay sa pagbabantay at gagawin ang mandato nito na protektahan ang maritime interest ng Pilipinas. Inihayag pa ng opisyal kasunod nga ng naturang nakalap na footage ng California-based firm na CSAT sa noon pong 16 ng Hulyo gamit rin ang light fish USV na ipinapakita ho sa video ang isang Chinese type na guided missile destroyer. Batay naman sa ulat ay nagkaroon ang naturang sasakyan ng serye ng encounters doon sa mga Chinese naval vessel kabilang na ang type 052 at 055 na destroyer at type 056 corvette. Napatunayan naman ang naturang authenticity ng footage na may pagkakakilanlan ng barko at lokasyon gamit ang data at original file na metadata na hawak ko ng CSATs. Kaya ito ay authentic umano na mga impormasyon. Pumunta tayo ng karagdagang report mula ho sa ating reporters. Diyan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment, hindi raw kailangan na bawiin pa yung naunang 60 pesos na dagdag na sahod. Bagpaman ang paglalabas ng temporary restraining order na nindigan na dumaan sa tamang proseso ang wage review na isinagawa. May balita si Bombo Isa Cotoner.
2: Nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi na kailangang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag sahod bago pa ipatupad ang temporary restraining order laban sa 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Valentino, may vested right na mga manggagawa.

0: pang nabayaran na nang dagdag sahod kaya hindi maaaring bawiin o ibawas ito sa susunod na payroll. Anya, nang maihanda at may bigay ang sahod, wala pang kautusan ang National Wages and Productivity Commission na nagsususpinde sa wage hike. Ang unang tranche kasi, Bombo Dennis, ng dagdag sahod ay naibigay na noong Hulyo 25 pa lamang, kaya naman hindi na ito maaaring bawiin. Kahapon, Hulyo 30, naglabas ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad ng NCR Wage Order Number 27 na nagtatakda ng 85 pesos na arawang dagdag sahod. Mananatiling epektibo ang TRO hanggang Agosto 13. Sinabi rin ng Department of Labor and Employment na nakikipag-ugnayan na ito sa Office of the Solicitor General kasama ang National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR, upang ipagtanggol naman sa korte ang legalidad ng wage order. Nanindigan ang ahensya na dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa labor, employers at gobyerno ang pag-aproba ng wage increase. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pagtatanong ng Bombo Radyo Philippines kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino.
1: What does it mean, Sec? Meaning ba nito ibabalik yung naunang 60 pesos? Or kasi parang status ko anti-order eh.
2: So, sabihin, kung ano yung status noon, yung 695, 695.
1: Pero paano po yung mga employers na nagbigay na ng 60 pesos?
2: Yung hindi nakakaalam noon, meron ng vested rights yung manggagawa noon. So, hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon eh.
3: Oo nga.
2: Payday ngayon. So, hindi na dapat isauli yun. Kasi at the time, it was prepared and at the time it was received. Wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended.
1: So, ibig sabihin, Sec, sa part ng employer, hindi sila required na kunin pabalik o ibawas sa susunod na sahod?
2: Hindi.
0: Samantala, sa kabilang banda, kinundi naman ng ilang labor groups ang paglalabas nga ng TRO at ang hindi pagtindig ni Labor Secretary Tolentino na labag umano ito sa labor code. Binatikos ni Kamanggagawa Partyless Representative Elison Fernando si Labor Secretary kaugnay nga yan ng pagpapatupad ng temporary restraining order. Ayon sa mambabatas, labag umano sa labor code ang pagpapalabas ng temporary restraining order ng Pasig RTC at dapat itong tutulan ng dole sa halip na sundin. Yung giniit din yung pag-apela sa wage order ay dapat dumaan muna sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa regular na hukuman. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Kamanggagawa Representative Elison Fernando.
4: Article 126 of Labor Code. Bawal maglabas ng kahit anong TRO or preliminary, temporary, or permanent injunction ang mga courts ng commission o ng wage board. Pero itong Department of Labor and Employment, sa halip na tumindig sa kung ano nakasulat sa labor code, nauna niya pang sinabi na kailangan daw respetuhin kung ano sinasabi ng korte. Defective na nga eh. Hindi nga po pwede, hindi pwede manghimasok ang korte sa usapin o sa jurisdiction na wala siyang kinalaman. That power is exclusively within the power of DOLE and National Wages and Productivity Commission. Ipasok ko lang yung Article 123 ng Labor Code. Kung merong hindi gusto, halimbawa ng malalaking negosyante yung wage order, ang proseso, hindi kayo dediretso sa korte.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
6: 28 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi, kinundi na ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na panood nyo rin kanina mga kabombo yung kanyang mga pahayag dahil ito manung hakbang ay hindi man lang ipinaglaban ng Department of Labor and Employment at hangad niya na ito ay aksyonan ng naturang departamento. Naniniwala nga mambabatas na walang jurisdiction ang korte hinggil dito at mainam umano na magkaisa ang publiko na ipagtanggol ang ating karapatan at yan ay kaugnay doon sa pasahod, lalo na sa hanay ng mga manggagawa. Sa dagdag pa nating balita, nangako si Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento na ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng lahat ng natitirang

0: obligasyon, nagpamahalaan sa mga nagdaang kasunduan pangkapayapaan. Ayon kay Sarmiento, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isulong ang pagkakasundo, palakasin ang transition sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at pabilisin ang kaunlaran at tapusin na rin yung matagal ng peace commitments ng pamahalaan at kaugnay ng mga aktibidad na kakibat ho ng mga programa nito. Inihayag din ang kalihim na nakatakdang lagdaan ng gobyerno at ng Cordillera Bodong Administration at yung Cordillera People's Liberation Army o CBA ang completion ng mga documents na para sa tuluyang tuldukan yung mahigit 4 na dekada na peace process sa pagitan ng dalawang panig. At sinabi ni Sarmiento na magsisilbing opisyal na pagtatapos ng implementasyon ng kasunduan ang dokumento at magbibigay daan sa mas matatag, mapayapa at maunlad na kordilyera sa mga susunod na taon. Kaugnay ho niyan, narito pa ang mga pahayag ni Secretary Mel Sinen Sarmiento.
1: Tuloy-tuloy, may continuity. Isipin nyo, nakailang pangulo. Tapos ngayon, talagang tinutukan dahil ang utos ng ating pangulo, President BBM,

0: ng Vice Presidente, considering that her office that she represents must have a high, very, very high standards of propriety, decency, and of course, dignity. Now, if the office, the one sitting in that office is actually saying na meron siyang kilalang mga ganyang mga kriminal, bay, malaking question mark yun para sa akin. That's why there's a clear irony sa nangyayari ngayon kumpara dun sa dati.
1: Kumpiyansa naman ang House Prosecution na papayagan ng Senate Impeachment Court ang paggamit bilang ebidensya ng mga isinumitang bank records, tax documents at iba pang financial records ni Vice President Sara at ng asawang si Manasseh Scarpio. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, mahalagang hakbang ang pag-issue ng subpoena ng impeachment court upang maisama ang mga dokumento sa mga ebidensyang ihaharap laban sa Vice President. Sinabi pa ni Tolosa, maring kwestiyonin ng depensa ang pagtanggap sa mga dokumento, ngunit handa ang prosecution na sagutin ang mga pagtutol. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
2: Handa kami pagdating na ng panahon na magpipresenta na kami ng ebidensya para sa next Plead Wealth. Handa na kami na ipaliwanag, hindi lang sa impeachment court, pati rin sa publiko, anong linalaman itong mga importanteng dokumento na to. Ngayon naman, again, yes, karapatan nila yan. No? When we formally offer them in evidence, karapatan nila yan na mag-object muli, tumutol muli, no? Dahil clear naman ang sinabi ng presiding officer dyan, hindi pa yan tinatanggap as evidence, nasa pina pa lang. So, we anticipate that, no? Na kasama talaga yan sa proseso, mag-offer kami, mag-object sila. But just the same, again, we're ready to meet those objections with valid counter-arguments.
1: Samantala, nanindigan din ang House Prosecution na legal at may sapat na batayan ang pag-issue ng subpoena ng impeachment court para makuha ang bank records at tax

0: documents at iba pang financial records ni BP Sara. Ayon kay Tolosa, karapatan din ng kampo ni Duterte Carpio na humiling ng judicial review o hamunin ang pagpapalabas ng mga dokumento, ngunit naniniwala ang prosecution na tama ang naging desisyon ng impeachment court. Sinabi ni Atty. Tolosa, malinaw sa batas at sa mga naunang desisyon ng korte na maring humingi ng ganito mga dokumento ang impeachment court bilang bahagi ng paglilitis. Dagdag pa ni Tolosa, kung haharapin ang legal na proseso ang subpoena, kanda ang prosecution ay paliwanag at ipagtanggol ang kanilang posisyon. Muli si Atty. Benjamin Tolosa.
1: Again, they're entitled to whatever, to pursue whatever remedy, no, that they think is appropriate under the circumstances. Oh, kapatan nila yan, and then we will respond accordingly, no, kung they will pursue these legal actions, no. But insofar as we're concerned, naniniwala kami, tama ang naging pagpapasya ng impeachment court na mag-issue nitong ganito mga subpoena. Like you said, maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito. Maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan nito. So kami, nananalig kami na this will be upheld, no, kapag na-question man itong action ng impeachment court na isubpoena itong mga dokumento na to.
2: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: 20 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi, ibinunyag ni Senator Panfiloping Lacson ang pagkakatulad ng modus operandi sa flood control scandal sa Bulacan at sa umano'y nangyayari sa mga flood control projects sa Taguig City. Natuklasan umano ng team ni Senator Lacson na parehas ang ilan sa mga ginamit na templates para sa manumalyang flood control project sa Bulacan at sa ilang questionabling proyekto sa Taguig City. Maging ang ilang larawan anya ay pareho rin. Ang naturang template at mga larawan anya ay ginamit din sa iba pang bahagi ng bansa. Ang pagkakaiba lamang ay ang petsa ng mga naturang proyekto. Ginit ni Lacson na tanging si Senator Alan Peter Cayetano lang ang may control sa mga proyektong ito sa Taguig na nasa ilalim ng First Metro Manila District Engineering Office. Ang naturang district office, mga kabombo, ay kinabibilangan din ng Pateros at ng Pasig batay sa monitoring ni Senator Ping Lacson kaugnay pa rin ho ng naturang mga development. At bunsod nga nito, mga kabombo, ipupursigi umano ni Lacson ang kanyang mga hakbang ukol sa pagpapaimbestiga sa naturang bahagi po ng bansa at yung mga proyektong kaakibat dyan sa Taguig City. Samantala, ito naman, mga kabombo, naniniwala raw ito si Representative Ortega na seryosong pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control anomalies. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Cindy Grida.
4: Inihayag ni Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega sa eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio na naniniwala siyang seryoso ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa usapin na accountability kaugnay ng mga maanumalyang proyekto sa flood control. Kaugnay ito na naging pahayag ni Pangulong Marcos sa nagdaan itong State of the Nation Address o SONA ukol sa nalalapit na pagsasampa ng kaso ng Ombudsman laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, katulad ng mga nauna ng nakulong at kasalukuyang dinidinig ang mga kaso. Mabuti umano na inanunsyo ito sa tamang forum upang matiyak din ng publiko na mayroong pag-usad at dadaan ito sa angkop na proseso at hindi lamang trial for publicity o sabi-sabi na magbibigay din aniya sa dating House Speaker ng pagkakataon upang masagot ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang bahagi ng naging pahayag ni Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega.
5: Kita po natin na seryoso po ang Pangulo sa kanyang accountability at saka sa kanyang krusada, no? Pero makikita din po natin at least nasa tamang forum po lahat. Hindi po yung trial by publicity or hindi man yung sinasabi lang or comment or opinion. Maganda po na lahat ito, maayos po, may formal na complaint at meron din pong tamang forum upang maipagtanggol din ng dating speaker ang kanyang side. So, sa atin naman po, ang importante po na susunod yung rule of law, merong batas na mga sinusundan. At syempre po, kailangan din po may ebidensya po, may trail po ng evidence. At maganda po na kung sakaling ganun po yung patutunguhan nun, masagot din po yung mga akusasyon.
4: Samantala, pinuri ni Ortega ang naging matibay na paninindigan ng Pangulo pagdating sa usapin ng pagtatanggol ng soberanya ng bansa sa pamamagitan ng mapayapang resolusyon na naaayon sa batas at diplomasya. Sinang-ayunan din ito ang panawagan ng Pangulo na pagkakaisa sa ganitong mga usapin at isang tabi ang anumang hidwaan sa politika. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang bahagi ng naging pahayag ng Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega.
5: Maganda po yung punto ng Pangulo no, na medyo divided po tayo ngayon, pero sana po sa issue naman ng soberanya saka yung pambubuli sa atin ng ating mga kapitbahay, sana dito po sa punto na to wala pong kulay, walang bayad ng kano. Kumbaga unanimous po to at wala po nagpapalusot at nagpe-play of words at kumbaga pinagtatanggol pa yung kabila. Sana po lahat dito nagkaisa, no?
4: Hinikayat niya ang mga kasulukuyan at susunod pang leader na mamumuno sa bansa na maging aktibo sa pakikiisa sa mga hakbang laban sa patuloy na pang-aapi ng ibang bansa sa Pilipinas.
2: Para sa Bombo Network News, this is Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa puntong ito ng ating balita, dakuha na natin ang ulat ng ating mga himpilan. At unahin natin mga kabombo yung update kaugnay doon sa hypothetical ng mga pahayag umano ni Vice President Sara Duterte tungkol sa gunman for hire. Wala raw direkta namang epekto ito sa impeachment trial. Alamin natin ang detalye niyan sa ulat ng Bombo Radio Rojas.
6: Naniniwala ang isang legal expert na walang magiging direktang epekto sa kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang naging hypothetical na pahayag dito na maaari siyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 pesos na ibinanggit habang kasi tungkol sa mga biktima ng drug war. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Joner Pueblo, sinabi nito na hindi mga kasong kinakarap ng Vice Pueblo na maaari itong magkaroon ng epekto sa pananaw ng publiko lalo na kung sakaling tumakbo si Duterte sa pagkapangulo sa hinaharap. Idiniin din ng legal expert na sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial, hindi na lamang ebidensya ang magiging batayan buboto. Ayon pa kay Pueblo, ay malabong makapagpabago sa magiging desisyon ng mga senator judges.
7: As far as the impeachment is concerned, I don't think so. These soundbite are not surprising coming from Sara Duterte because we actually even heard even worse threats from the father. So the concept of killing in pronouncing information about killing is not surprising for a Duterte.
6: Mula dito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, ang Western Visayas maaari daw pagtayuan ng nuclear power plant. Ayon yan sa House Special Committee on Nuclear Energy Chairperson na si Representative Cuhuangco. May balita dyan ang Bombo Radio Iloilo.
8: Tinitingnan ng isang nuclear energy advocate na si Representative Mark Cuhuangco na posibleng magkaroon ng isang nuclear power plant sa Western Visayas upang mapababa ang singil sa kuryente at maging mas matatag ang supply ng elektrisidad sa rehiyon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Pangasinan 2nd District, Representative Mark Cuhuangco, ang chairperson ng House Special Committee on Nuclear Energy, sinabi nito ng pagtatayo ng isang malaking baseload power plant sa rehiyon gamit ang nuclear energy ay makababawas sa pagdepende ng rehiyon sa kuryente ipinapadala mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anya, nasa mga taga-Western Visayas na ang pagpapasa kung saan itatayo ang planta. Dagdag nito, magiging malaking tulong ito sa pagpapalago ng ekonomiya sa rehiyon. Sinabi pa ni Cuhuangco ng nuclear energy ay magiging bahagi ng long-term strategy ng bansa upang mapatibay ang energy security.
9: Unahan kayo. Kung ayaw nyo, gagawin ang Cebu. Anong gusto nyo? Yung yaman nyo matira dito? umampunta sa iba. Nasa sa inyo.

0: Yun yan, it's your decision.
1: Si Pangasinan Second District Representative Marco Wanko. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Ang General Santos City, mga kabombo at mga karating na lugar, nasa rehabilitation phase na raw matapos ang mga naitala na malalakas na pag-inig, kabilang ho yung 7.8 magnitude na lindol. Lokal na pamahalaan naghahanda naman ng mas matibay na disaster plan matapos ang naturang mga insidente ng pag-inig. May balita ang Bombo Radio Jansan.
3: Nasa rehabilitation phase na ang lungsod ng General Santos matapos ang malakas na pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar nitong Hunyo 8 nitong taon. Ayon kay Jansan Vice City Mayor Edmar Yumang, nagpapatuloy ang mga hakbang na lokal na pamahalaan upang matiyak na mas magiging handa ang lungsod sa pagharap ng mga posibleng kalamidad sa hinaharap. Ibinahagi ni Yumang na may isinusulong na ordinansa ang lokal na pamahalaan na hindi lamang tutugon sa epekto ng nagdaang lindol, kundi magsisilbi ring gabay sa mga susunod pang insidente ng kalamidad. Aniya, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na pulisiya kung ano ang mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad upang maprotektahan ang buhay ng mga residente at mapabilis ang pagtugo ng mga kinakaukulang ahensya. Binigyan din ni Vice Mayor Yumang na magsisilbing aral ang karanasan ng General Santos City mula sa lindol upang makabuo ng mas matibay na disaster preparedness at response plan para sa lungsod.

0: Norma ni Chulaurel na hindi nararing maayos naman ang produksyon ng bangus at tilapia sa maraming.
1: It's basically mawala ng oxygen yung fish ponds, no? So ang hakbang na, of course, we have technically doon sa mga tinama, fingerlings na para makapag-seed ulit sila. Yung medium term ngayon, nagpo-procure ng DA ngayon ng mga solar aerators, no? Na para ipapamahagi doon sa mga pinakamaliliit na mga fish pond owners natin, no?
0: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, may pinaghihinalaan na halos 200 mga container ng e-waste mula ho ito sa Estados Unidos na katakdaro dumating dyan sa Subic. Environmental group na nawagan ng agarang pagpigil at pagharang sa naturang mga kargamento. May balita dyan ng Star FM Cebu.
3: Nanawagan ang mga environmental group sa pamahalaan na agarang harangin at ipatigil ang umano'y ilegal na pagpasok ng mga shipment ng electronic waste o e-waste mula sa United States patungo sa Pilipinas. Sa eksklusibong panigam ng Star FM Cebu, sinabi ni Ban Toxics Campaign and Advocacy Officer Tony Dizon na naglunsad sila kasama ang iba pang environmental organizations na isang kampanya at task force upang tutukan at tutulan ang pagpasok ng mga pinaghihinalaang ilegal na shipment na mapanganib na e-waste sa bansa.

0: Ito ay matapos magbabalangi sa Waste Raid Watchdog na may 184 pang pinaghihinala ang container ng e-waste ang nakatakdang dumating sa Subic Bay mula Agosto 6 hanggang Setyembre 30. Ayon kay D-Zone, mahalagang mahigpit na ipatupad ng pamalaan ang mga batas pang kalikasan at ang mga obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Basel Convention na nagbabawal sa pag-aangkat ng hazardous waste mula sa mga bansang hindi kasapi tulad ng United States. Binigyang diin din ito na dapat tingnan ang mga pangmatagalang epekto ng mga industrial na proyekto sa kalikasan, lalo na kung may posibleng pangangailangan sa mga materyales na maaaring magbukas ng daan sa pag-aangkat ng e-waste bilang pinagkukunan ng mga mahalagang minerals para sa semiconductor industry. Nanawagan din ang grupo sa mga kinauukulan na agarang inspeksyonin ang mga dumarating na shipment sa mga pantalan at iyaking hindi magiging tapunan ng mapanganib na basurang mula sa ibang bansa ang Pilipinas.
1: Pag-angkat ng mga electronic waste ay posibleng may kaugnayan po dito sa proyekto na to. Kukulangin man po yung pagmimina na gagawin dito sa atin, magre-request po yan ng pag-aangkat ng mga basurang electronic sa kung saan nandun din yung mga sources ng mga materyales para sa semiconductor, ay posible pong mangyari dito sa atin. Ito po ay pinagbabawal sa Basel Convention.
0: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Embrun. This is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bumbo!
2: Bumbo Sports News!
3: Filipino swimmer na si Lex Dantan Diang ay humakot ho ng 7 medalya sa katatapos lamang ho na kompetisyong sinalihan nito doon sa Singapore. May nakalap na impormasyon ng Star FM Dagupan.
4: Naging matagumpay ang kampanya ng Filipino swimmer na tubong bataan na si Lex Dantan Diang matapos umakot ng 7 medalya sa 17th SICC Invitational Swimming Championship na ginanap ito lamang buwan ng Hulyo sa bansang Singapore. Nasungkit ni Diang ang mga medalya sa 7 kategorya kung saan nakuha nito ang gold sa 200 individual medley at 100 breaststroke, silver sa 200 freestyle at 4x100 individual medley relay at bronze naman sa 50 backstroke, 100 freestyle at 50 butterfly. Sa naging panayam ng Story FM, nagupan kay Coach Rinaldo Bochok Avila, inilarawan nito si Diang bilang isang atleta.
5: Well, bilang atleta si Nathan, talagang masasabi ko siyang as a coach, pwede mong sabihin one of the angels kasi yung determination, yung perseverance niya in terms of how we deal with the training as well how we vision, talagang nagkakaroon kami ng interaction with regards on that.
4: Sa ngayon, pinaghahandaan na nila ang mga susunod na kompetisyon na kanilang sasalihan kabilang na ang mga nakatakdang paligsahan sa bansang Japan at bansang Malaysia. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan, nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Mga kabombo, ang batayan ng ating data sa yung palitan ng piso kontra sa foreign currencies ay mula sa record ng pagsasara ng trading kaninang hapon. Magre-resume naman mga kabombo ang kalakalan pagsapit na ho ng araw ng Lunes, last 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar, umabot mga kabombo ng 61 pesos and 24 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 95 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 36 centavos. At ang euro ay 70 pesos and 81 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon Man, Visayas at Mindanao. Diyan sa bahagi po ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman nasa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. At sa mga nasa Cordillera Administrative Region, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Samantala, sa iba pandako ho ng Luzon, kung kayo ay nasa parte ng Cagayan Valley Region, Pumburadyo La Union, habang sa lalawigan ng Camarines Sur.

0: of Assisi.
1: Pray for us.
0: Saint Lorenzo Ruiz.
1: Pray for us.
0: Saint Pedro Calungsod.
1: Pray for us.
2: Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
8: Dito sa Valenzuela, almusal tanghalian at tapunan ang aming pinakikinggan. 102.7 Star FM.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
14: Sa palengke, may swerte.
15: May swerte? Sa palengke?
14: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
16: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
14: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
16: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
18: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
19: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
18: Bet88, your ultimate playground.
20: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
3: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
4: Paro G Sari Sari Store,
3: Noli's Tindahan, 39 Andy Balder.
5: 102.7

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: iFarm Barangay Kalumpang, Marikina City.
2: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
1: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star F

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
10: Philippines number one, Star FM.
11: Good morning!
12: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na!
13: Sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
2: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
2: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
3: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
6: 102.7
7: Basta! 102.7

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzana Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!
9: Star

0: Dawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mare!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya
6: from Sarsaya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
9: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
8: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
9: Orokan, maayos ang buhay mo.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
13: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
12: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
14: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
12: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla!

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Sabado, unang araw sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, low pressure area sa silangan ng Luzon, magdadala ng mga pag-ulan sa Bicol Region at maging sa Visayas.
3: National Bureau of Investigation, mag-i-issue naman sa PNAC na Representative Leandro Leviste at former Representative Jing Paras kaugnay na umano'y bugaw scheme laban dito kay Executive Secretary Ralph Recto.
2: Sa Andigan Bayan, Justice Miranda tumutol sa pagpapiyansa nitong si Revilla, iginit na may malakas na ebidensya ng sabuatan sa kinakaharap nitong kaso.
3: Abangin mamaya sa ating police report, 13 anyos na grade 9 student patay matapos saksakin na kaklaseng 14 anyos sa loob ng paaralan sa Las Piñas.
2: At nasa 50 pamilya apektado ng mga pagbaha sa Coronadal City Drainage System, patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan.
3: At sa ating international news naman, na South Korea nagtala ng pinakamataas na temperatura sa kasaysayan.
2: Abangan din mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. Pinay Muay Thai fighter na si Sly Bumugaw nakuha ang kontrata para naman sa One Championship matapos ang impresibong laban sa Thai fighter. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Natukoy ito sa layong humigit-kumulang 960 kilometers sa east of southeastern Luzon. Yan ay batay sa pinakahuling data ng State Weather Bureau at dahil nga sa trough o extension ng naturang low pressure area, inaasahan na makakaranas ng mga pag-ulan ang Bicol Region, Eastern Visayas at Central Visayas, pati na ang Quezon at Marinduque dito naman sa southern portion ng Luzon. At bukod dito ay posible rin na magkaroon ng mga localized thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat at posibleng mga pagbaha pa rin ang maranasan at madulas na kalsada para naman sa mga motorista. Ang mga residente sa mga apektadong lugar ay naasahan na maghanda kaugnay ng mga alertong maaaring ilabas ng mga lokal na pamahalaan. Sa kabila ng masamang lagay ng panahon sa ilang parte ng Pilipinas, patuloy pa rin ang monitoring kaugnay ng galaw ng naturang low pressure area upang agad na maipabatid ang anumang pagbabago hinggil dito.
3: Sa ibang balita naman, mag-i-issue ang National Bureau of Investigation ang subpoena laban kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at former Representative Jacinto Jing Paras kaugnay ng investigasyon sa umunoy bugaw scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Hinihinala na sangkot si Leviste at Paras sa pagbuo ng kwento o pag-frame kay o frame up dito kay Recto para idawit ito sa kaso ng human trafficking, prostitution at paggamit ng ilegal na droga. Nagugat ng subpoena sa naging pag-amin at affidavit ng isang talent manager na naresto ng National Bureau of Investigation National Capital Region sa isang entrapment operation sa isang hotel sa Malate, Maynila. Iniligtas din sa operasyon ang 5 female artists. Ibinadyag din ang talent manager na kinausap siya ni Paras para maglabas umano ng gawa-gawang payag. Itong 4 na babae na pinilit sila ni Recto na gumamit ng ilegal na droga at makipagtalik umano sa kanya. Kapalit umano ng 1 million pesos bawat isa o 5 million pesos na bayad sa kabuuan para yan sa talent manager at sa 4 na babaeng biktima. Isiniwalat din ng talent manager na si Leviste umano ang financer nitong naturang plano laban dito kay Recto. Ayon naman kay Bureau Investigation Director Melvin Matibag, nakakuha sila ng cellphone mula sa isa sa mga sangkot kung saan nakita ang mga bradong mensahe at komunikasyon na nag-uugnay di umano kay Paras. Sinabi rin ni Matibag na lumabas sa investigasyon na ang umano'y plot na ito laban sa kay Executive Secretary Recto ay nakaplanong isagawa sa susunod na linggo Matapos itong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan naman ng Bureau of Investigation Chief ang natural plot laban kay Recto bilang character assassination kung saan hindi lamang umano siya ang target dito. Sakali anya magtagumpay ang plano laban kay Recto, posibleng targetin naman ng mga salarin ang iba pang cabinet members at mga opisyal na gobyerno. Inaasahan si Representative Levista at former Representative Baras na magtungo naman sa opisina ng National Bureau of Investigation sa darating na araw ng Miyerkules o Huwebes ng susunod na linggo upang magbigay linaw sa naturang isyu.
2: Samantala, sa mga kaugnay na balita, mariing itinanggi ni Senator Loren Legarda ang mga alegasyon ng plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At iginiit na ang mga ito ay ganap na walang katotohanan at walang batayan. Sa isang pahayag ay sinabi ni Legarda na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng iniulat na preliminary investigation. Binigyang din niya na walang pampublikong pondo ang sangkot sa usapin at handa sila na magharap ng ebidensya upang pabulaanan ang naturang mga paratang. Nanawagan din ang senadora sa publiko na maging mapanuri lalo na sa timing at kalikasan ng mga aligasyon at aniya nananatiling kumpiyansa ang kanilang panig na papawalang sala ang kanilang kampo at lilitaw ang buong katotohanan at muling iginiit na mula noong pumasok siya sa serbisyo publiko ng taong 1998 ay pinangangalagaan niya ang kanyang integridad. Naglabas ng pahayag si Legarda matapos na ilabas o ilitaw nito si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rivulla na nagsimula na ang preliminary investigation laban sa kanya at sa kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste kaugnay sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan sa pagkuha ng mga kontrata ng solar energy. Kabilang din sa mga pinangalanan sa naturang reklamo si dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang mga individual.
3: Mga tayo ng kalagdagang balita tinutukan ng ating news team. Si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya naman itinuring na ghost electricity ang pagkabigo nitong solar firm ni Representative Leandro Leviste na kaugnay sa pagtupad ng produksyon ng kuryente sa ating bansa. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario.
4: Itinuring ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya bilang ghost electricity ang umano'y pagkabigo ng solar energy network ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste tuparin ang produksyon ng kuryente para sa bansa. Sa isinagawang pulong balita ng Tanod Bayan, sinabi ng Ombudsman Rimulya na kung mayroon mga ghost flood control projects na inimsigaan, ang kaso naman kontra kay Representative Leviste ay tinaguri ang ghost electricity. Batay anya kasi sa prangkisa iginawad sa solar firm ng Bumabatas, pangako nito na makapag-produce ng kuryente, ngunit kalaunay, hindi naman daw tinupad. Kasama anya ito sa Philippine Energy Plan kung saan inaasahan makapaglilikha o produksyon ng kuryente mula sa solar energy na mapapakinabangan sana ng taong bayan.
5: Di ba meron tayong mga ghost projects na inaano, ditira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbad itong dapat production na gagawin na solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila.
4: Dito ipinaliwanag pa ni Ombudsman Boying Rimulya ang magandang plano at energy projections para sa produksyon ng kuryente na kinakailangan at manggagamit sana ng Pilipinas.
5: Kasi nga, ang ating, yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially the Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating.
4: Niniwala si Ombudsman Boying Rimulya na ang isyo patungkol dito sa solar firm ng Mamabatas ay masasabing isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang presyo ng singil sa kuryente. Kung kaya't marin pang inulit ng opisyal ang pagkabigo ng kumpanya ng Mamabatas na tuparin ang pangako nito sa pagkakakuha ng prangkisa mula sa gobyerno. Anyaya, nakuryente lamang mo no ang bansa sa hindi pagtalima ng solar firm na inaasahan sanang produksyon ng enerhiya.

0: example ni Ombudsman Boying Dimulya na inihay na para sa pagsasagawa ng preliminary investigation ang mareklamong plunder, graft and corruption at conflict of interest laban kay Representative Leandro Lebiste habang kasama din sa mamaharap sa kaso o reklamo maging ang kanyang ina na si Senadora Loren Legarda at pati si dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi.
1: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa Bombo Network News, ibinunyag ng Sandigan Bayan na tumutol para sa 3rd Division itong chairperson mismo na si Associate Justice Carl Miranda sa pagbibigay ng pahintulot na makapagpiansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na ngayon ay nakalabas na ng piitan na naharap sa kasong malversation kaugnay ng umano'y manumalya na 92.8 million pesos flood control project sa Pandibulacan. Bagamat pinayagan ng majority ng miyembro ng 3rd Division ang paglagak ng piyansa nitong si Revilla, iginigit ni Miranda sa kanyang concurring and dissenting opinion na may malakas na ebidensya na nakilahok ang dating senador sa umano'y sabwatan o kalakaran sa Department of Public Works and Highways. Anya, hindi dapat na ihiwalay ang papel nitong si Revilla sa kabuuan ng umano'y scheme ng pagpupondo at pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Miranda, sapat na ang ebidensyang nagpapakitang pinadali nito si Revilla ang pagpupondo sa proyekto at nakatanggap umano ng advance commission sa naging daan upang mailabas ang pondo kalaunan ay inabuso. Iginit din niya na hindi kinakailangan ang direktang ebidensya ng sabuatan dahil maaaring mabuo batay sa magkakaugnay na kilos ng mga akusado. Sa kabilang banda ay pinanindigan ng majority opinion ng Sandigan Bayan na walang sapat na batayan ang direktang nag-uugnay kay Revilla sa implementasyon ng proyekto sa umano'y malversation o pagwaldas ng pondo. Dahil dito ay pinayagan ang kanyang pagpiansa habang nananatili namang nakabasura ang mga aplikasyon ng kanyang mga kapwa-akusado mula sa Department of Public Works and Highways dyan sa Bulacan 1st District Engineering Office. Sa ngayong araw, mga kabombo, ang unang pagkakataon na nakalabas na itong si Revilla at batay sa monitoring ng Bombo Radio Philippines, naging maayos naman daw ang kalagayan ng dating senador sa nakalipas na magdamag matapos itong makalaya.
3: Sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi na kailangang isauli ng mga manggagawang nakatanggap ng dagdag sahod sa Metro Manila ang kanilang wage increase sa kabila ng temporary restraining order na nagpahinto sa implementasyon nito. Ayon kay Labor Secretary Frances Tolentino, mayroong vested right na ang mga empleyadong nakatanggap na ng aumento kaya hindi maaaring ipabalik o ibawas ng mga employer ang naibigay ng wage differential sa mga susunod na payroll. Matatanda ang pansamantalang pinahinto ng Pasig Regional Trial Court itong pagpapatupad ng National Capital Region Wage Order No. 27 na nagtatakda ng 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage earner sa Metro Manila. Samantala, sinabi naman ng ahensya na nakikipag-ugnayan na ang National Wages and Productivity Commission at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board dito sa National Capital Region sa Office of the Solicitor General upang ipagtanggol sa korte ang bisa ng wage order at igiit na nasunod ang itinakdang proseso sa pagpapasya ng wage increase.
2: Okay, hunyan mga kabombo, abangan humamaya ang ating dalawang panayam sa mga personalidad na may kabatiran hinggil ho dito sa usapin ng wage increase at yung pagkakapigil dito sa naturang implementasyon matapos ho maglabas ng kautusan ng korte mula ho dyan sa Pasig. At yan ay alamin ho natin mamaya kung anong mga hakbang ang maaaring gawin ng mga manggagawa matapos nga ang naturang mga development. Muna tayo ng mga karagdagan pa report mula sa ating news team, Bombo Jai.
3: Yes, Bombo Dennis, itong wage board giniit na dumaan sa tamang proseso ang 85 pesos na wage hike. Sa matang Department of Labor and Employment Chief naman, Secretary Tolentino, tiniyak na tuloy ang wage hike review sa ibang bahagi ng bansa kahit mayroong temporary restraining order. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Isacotonera.
4: Bombo Dennis, Bombo Jai, iginiit ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region na

0: dumaan sa tamang proseso ang pag-aproba sa 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila. Kasunod yan ang pagpapahinto ng Pasig Regional Trial Court sa implementasyon nito sa pamamagitan ng temporary restraining order. Ayon kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region Chairperson Attorney Sara Buena Mirasol, nabigyan ng pagkakataon ng mga kinatawan ng labor, employers at pamahalaan na maipahayag ang kanilang mga posisyon at komento bago aprobahan ang aumento sa sahod. Iginiit ni Mirasol na sinunod ng wage board ang lahat ng idinakdang alituntunin sa ilalim ng minimum wage fixing guidelines at naniniwala silang balido ang inilabas na wage order. Nagtataka rin na naturang wage board kung bakit sakop ng temporary restraining order ang buong National Capital Region, gayong sa Pasig City lamang inihain ang petisyon. Anya, batay kasi sa proseso ang anumang apela sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission, lalo na kung may alegasyon ng grave abuse of discretion. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang nagsisilbing chairperson ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region, Attorney Sara Buena Mirasol.
1: Ito rin mawari, no, maintindihan, kasi ang proseso namin ay from Regional Trial RTWPB ay pupunta po sa NWPC. Yun through appeal po. So, yun kung meron hong grave abuse of discretion on our part na meron kaming hindi sinunod sa guidelines ng minimum wage fixing, it's supposed to be the NWPC who will review and tackle the appeal. And if there is a TRO prayer, it's also the NWPC. Dapat ang mag-decide doon.
0: Samantala, sinabi rin ng Department of Labor and Employment na iginagalang nito ang desisyon ng korte. Gayunman, nakikipag-ugnayan na ang NWPC sa Office of the Solicitor General na nagsisilbing legal counsel ng ahensya upang tugunan ang mga usaping legal kaugnay nga ng TRO. Ayon pa kay Labor Secretary Francis Tolentino, hinihikayat nila ang publiko na manatiling kalmado habang hinihintay ang magiging desisyon ng korte. Binigyan din niya ang wage increase ay isinulong para sa kapakanan ng mga manggagawa at isinaalang-alang din ang interes ng mga employer. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Regional Tripartite and Wages Productivity Board, National Capital Region, sa WESG upang ipagtanggol ang legalidad ng wage order at matukoy ang mga susunod na hakbang para mapangalanan ang kapakanan o mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Ayon sa Wage Rationalization Act o Republic Act number 6727. Dagdag pa ng kalihim na ang TRO na ito ay hindi makakaapekto sa mga ongoing na wage hike review sa ibang bahagi naman ng bansa. Anya, tuloy-tuloy pa rin ang ahensya para rito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino.
2: Anong mensahe niyo na lang sa mga employee and employers as well?
3: So siguro ano tayo? Maging kalmada tayo ngayon, hintayin natin ang magiging resulta ng desisyon ng isang co-equal branch. Ginagalang natin ang judiciary, ginawa natin ang para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino, subalit tumatalima tayo sa pinag-uutos ng husgado at lahat po ito ay para sa kapakanan ng manggagawa at ng mga employers.
2: Sir, hindi naman mawawala yung, kasi diba after nitong sa NCR sana, yung para naman dun sa mga ibang
3: provincia. Ay, gumagalaw na yung proseso. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan.
0: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
4: Police Report. Kabombo, mga Kastar Nation, ang susunod po nating balita ay Maselan. Pakigabayan po ang ating mga anak, lalo na yung mga maliliit pa at minor de edad. Nasawi ho kasi ang isang 13 anyos na grade 9 na student matapos na saksakin ang kanyang 14 anyos na kaklase sa loob mismo ng Las Piñas National High School dyan sa barangay Pajardo, Las Piñas City. Itong araw ho ng Biyernes, bandang hapon. Kahapon lamang ho yan mga nakabombo nangyari. At ayon nga sa impormasyon na hawak ng Southern Police District at sa pahayag na rin ni Las Piñas Acting Police Chief Fermin Amilandares, ay nangyari ang insidente sa harap ng isang silid-aralan sa ikaapat na palapag ng naturang gusali. Nagkaroon naman noon ng hindi pagkakaintindihan ng dalawang magkaklase habang oras ng kanilang reses. Biglang bumunot ng patalim ang suspek at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Agad naman ay sinugod ang biktima sa bahagi po ng Las Piñas District Hospital, subalit idiniklara na wala ng buhay ganap na alas 4:53 ng hapon ng batay ho ito sa report ng sumuring doktor. Ang suspek mga kabombo ay kinilala sa inisyal na MJE, ay itinuturing ho na isang child in conflict with the law at itinorn over na para isailalim sa pangangalaga ng City Social Welfare Office. Ang minor de edad na yan ay alinsunod na rin doon sa batas ang pagproseso bilang isang bata na hindi pa ho pasok doon sa threshold na pupwede na masampahan ng kaukulang mga kaso. At sa ngayon ay iniimbestigahan na ng pulisya ang mas malalim na motibo sa likod ng trahedya, matapos nga ang pagkalap ng mga impormasyon ay maaari umano na gawin ang mga karampatang hakbang. Mahigpit naman ang mga pag-iingat sa paaralan na ipinapatupad ngayong araw.
5: Sa ibang balita naman mga kabombo, Star Nation naniniwala si House Impeachment Advisor at former Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na maaaring makasira sa imahe ng Pilipinas bilang destinasyon ng mga mamumuhunan at turista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring umunong umupa ng o mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 pesos. Ayon kay Barbers, ikinagulat niya ang naturang pahayag, lalo na't kasabay ito ng pagtalakay sa Article 4 ng impeachment complaint. May kaugnayan yan sa umano'y grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at former House Speaker Martin Romualdez. Anya tila kinumpirma pa umano ng Vice Presidente na alam nito ang presyuhan at paraan ng pagkuha ng gunman. Gate ni Barbers ang pagbanggit o itong pagbabanggit ng ganitong pahayag habang nasa ibang bansa ay nagbibigay ng negatibong impresyon sa international community at maaaring makaapekto sa tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan at turista sa Pilipinas. Anya, bilang mataas na opisyal ng bansa, dapat ay nagsisilbing ambassador of goodwill ang Vice Presidente at ipinapakita ang magagandang aspeto ng Pilipinas. Dagdag pa anya, ang ganitong mga pahayag ay maaaring magdulot ng maling pananaw na laganap ang contract killing sa bansa, bagay na anya'y nakakasira naman sa reputasyon ng Republika at ng mga Pilipino sa mata ng mundo.
4: Samantala, binatikos naman ni Vice President Sara Duterte ang kalagayan ng journalismo sa Pilipinas. Kasunod ho yan ang kanyang pagbisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa isang pahayag ay sinabi ni Vice President Duterte na malayo pa umano ang kalidad ng journalismo sa Pilipinas kumpara sa international media. Ayon sa Vice Presidente, mas maayos sa niya ang paraan ng mga international media sa paghahanap at paglalahad ng mga balita batay sa kanyang pananaw. Ginawa nga ni Duterte ang naturang pahayag matapos siyang tanungin higil sa umano'y pagkuha ng ilang media outlet sa kanyang mga pahayag nang walang tamang konteksto na niya ay nagdulot ng negatibong pagtingin sa kanya at sa kanyang pamilya. Gayun pa nga ng pangalawang pangulo, hindi dapat na pera ang pangunahing dahilan ng pagbabalita dahil kung ito lamang ang magiging layunin ay mahirap daw na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Sinabi pa ni Duterte na malaking tulong ang internet dahil nagbibigay raw ito ng pagkakataon sa publiko na makita ang iba pang pananaw sa sariling bersyon ng mga balita. Bago tayo musad mga kabombo sa ating mga balita at impormasyon, maaari ho nating matunghayan yan maya-maya lamang. Ito muna ang ating pong panayam kay Ginong Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines kasunod nung temporary restraining order dito ho sa wage increase na ipinapairal sa Metro Manila. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hanggayo, tayo ay napapanood at napapakinggan all over the country, all over the world sa pamamagitan po ng ating digital platform sa Bomb Radio Philippines. Welcome to the program.
6: Magandang umaga din po, no, ma'am at sir, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio.
4: Unang-una, nais po namin maitanong, anong take po ninyo dun sa ipinalabas na pagharang ng korte dyan sa Pasig dun sa 85 pesos na wage hike na pinapairal na dito sa Metro Manila? Ano ho ang posible kayang impact nito sa hanay ng mga manggagawa?
6: Opo, no, kinukondina ho natin yung nagpetisyon na dalawang kumpanya. At kine-question po natin yung lumabas na TRO, no, mula sa Pasig RTC na sinususpindi yung aumento sa Metro Manila. Barya na nga, hulugan na nga, no, nasuspindi pa. No, marami sa ating mga kabayan natanggap na yung aumento sa sweldo kasi nag-effective ito July 25. Pero dahil nga sa July 30 na TRO decision, no, kailangan matigil muna yon. Ito po ang unang pagkakataon na merong pumunta sa korte dahil lamang ayaw nilang sumunod sa aumento sa sweldo kahit na malinaw na nasa ating batas, no, merong pwedeng mag-apila sa NWPC. Meron niyang prohibition against any injunction or TRO concerning sa proceedings ng Regional Wage Board, no. Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Ito po ay kawalan ng hustisya at napakadelikado ho nito, especially sa ating mga kababayang nasa probinsya, nasa ibang mga rehiyon na wala pang aumento sa sweldo. Dahil kung ito po ay mananaig, itong pagsuspindi sa aumento sa sweldo, wala na pong pumipigil sa kahit sinong employer na ayaw sumunod sa aumento na basta na lamang aakyat sa kung anong korte at makakakuha ng TRO o this time nga nangihingi pa ng injunction kontra sa aumento sa sweldo.
4: Tinutukoy ho ba ninyo yung Republic Act 6727 ng ating hong batas? At ano kaya pwede namang gawin ng mga manggagawa hinggil dito?
6: Opo, no, sa as far as ni mga manggagawa ang concern, no, kami nananawagan, no, lalo sa Department of Labor and Employment, no, si Dole Secretary Francis Tolentino, sapagkat ito pong kaso po na ito na final ng dalawang construction company po na yon ay ang respondente po rito ay yung NCR Regional Wage Board at yung ating NWPC na chaired by Dole Secretary Tolentino. Kailangan ipagdiinan po, no, yung provision sa Wage Rationalization Act sa RA 6727 na walang injunction o TRO na pwedeng i-file o ilabas ng kahit anong korte or any entity concerning sa proceedings ng ating Regional Wage Board dahil function, kapangyarihan ng ating Regional Wage Board na magtakda ng sahod. At wala kaming nakikitang batayan para kailangan i-TRO yung first tranche ng aumento sa sweldo dahil 60 pesos lamang po ito, no, noong last year ang ibinigay sa NCR ay 50 pesos, no, 10 piso lamang po itong mas mataas, kaya hindi po totoo na babagsak yung mga negosyo, babagsak yung ekonomiya dahil sa inilabas na 60 pesos, no less than yung ating Department of Trade and Industry, no less than yung ating DepDev ay pumirma dito sa wage order. Hindi po porket, no, ito ang unang beses na tumutol yung mga representante ng Employers Confederation of the Philippines sa Regional Wage Board ay pwede na lamang pumunta ang kahit sinong employer sa korte at ipatigil itong dagdag sahod na ito.
4: Okay, ang akin pong katandem dito, si Bombo Jai Rahanggayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai?
5: Sir, ano naman yung status ng iba pang wage hike petition sa mga lalawigan? Hindi kaya harangin din ang implementasyon nila?
6: Mas masama ho yun ang wage hike petitions na kasalukuyan, no, naka-file sa ating mga regional wage boards. Hanggang ngayon kasi, hindi kinikilala ng ating mga regional wage boards na merong supervening event. Under dun sa rules and regulations ng NWPC, pwede ka lang magtaas ng sahod ng isang beses sa isang taon. Kung kaya't marami sa ating mga kaubayang mga nasa lalawigan ay naghihintay pa ng mga ilang buwan hanggang next year pa sila uusad yung kanilang aumento sa sweldo. Pero tama ho kayo, no? Once naman na may lumabas na wage order, halimbawa sa October, dyan sa may Calabarzon, tsaka sa may Central Visayas Region, eh yun po ang problema, no? Kung ito po ay kakatigan talaga ng korte na pwedeng ipahinto yung ating wage order dito sa Metro Manila, eh wala po ipigil, no, sa iba't ibang mga employers na subukan na naman ito sa korte, no? Kaya nga sinasabi namin, ito po ay delikadong precedent at baka po magkaroon din ito ng chilling effect. Baka yung ating mga regional wage board ay huwag munang magdaos ng mga public hearing kasi sasabihin nila, imbis na kasuhan sila, wag na lang tayo munang pag-usapan yung aumento sa sweldo, no? Ito po, ganito po kadelikado kung tayo po ay papayag na itong dadalawang construction company na lamang po na ito ang manaig kontra po doon sa milyon-milyon na minimum wage earners na mula noon hanggang ngayon ay nangihingi po ng aumento sa sweldo.
5: Ano po ba kayong panganib dito sa ating mga manggagawa dito na nag-earn nga dito ng minimum wage tapos dito nga lang no, nakatanggap sila ng pag-increase ng kanilang sahod at ngayon eh may temporary restraining order. Baka mangutang pa sila, no? Dadami yung mga mangutang, sir?
6: Opo, no? So even if naibigay na nga ito 60 pesos, no? Hindi naman no, ganun kalaki yon na pwede na nilang mabayaran ang kung anumang utang nila o hindi na nila kailangan umutang. Pero dahil nga po dito sa inisyo na temporary restraining order, tandaan po natin, no, no, pwedeng tumagal po ito ng 20 days. So halos isang buwan na po na worth ng aumento sa sweldo. At pinakamasama, kung meron talagang ma-issue na preliminary injunction, no, ito nga po yung katakataka dito sa petition na tingin namin, no, isang malaking kalokohan lang mula doon sa dalawang construction company kasi yung ina-assail lang nila, no, yung kanilang kine-question ay yung unang tranche, no? Wala silang issue doon sa pangalawang tranche sapagkat yung pangalawang tranche po ay 25 pesos lamang at matatanggap pa sa January. So ito po, no, ito, napaka-critical po talaga nitong laban na ito na 60 pesos. Especially no, sa ating mga kababayang arawan. Ang trabaho, arawan, ang sweldo, no, karamihan sa ating mga kababayan, isang kaig, isang tukana. So any increase ay napakahalaga, no? Although bariya-bariyan, mas okay pa rin yan kaysa wala. Pero ngayon, no, napakasama nito dahil wala nga po na matatanggap na aumento yung ating mga manggagawa.
5: For some, 85 pesos is not enough, pa sir, no? Sa inyo, ano yung ideal and living wage na sinasang-ayunan ninyo?
6: Opo, no, ang TUCP naman ay hindi tumigil sa paglaban para dun sa 200 pesos na legislated wage hike. Ito po ang nangyari na TRO ay isang wake-up call sa ating mga mambabatas, sa Kongreso man o Senado, na kailangan na talaga nating magpasa ng 200 pesos na legislated wage increase. Dahil kung kaya nilang i-TRO yung mga regional wage board na sinabi na nga namin walang kwenta, eh ngayon eh parang wala nang kapangyarihan, dapat kailangan na ang Kongreso at Senado ang pumasok rito para ipasa itong 200 pesos legislated wage hike para may unang hakbang tayong malinaw tungo sa tunay na nakabubuhay na sahod na ngayon ang estimate ng living wage ay nasa 1,300 pesos na po. No? So yung 85 pesos hindi po sapat yan pero lalong hindi katanggap-tanggap na yung 85 pesos ay naging bato pa dahil sa isang petition, dahil sa isang TRO mula sa isang korte.
5: Lastly, for my answer, ano yung panawagan ninyo or mensahe dito kay Labor Secretary Francis Tolentino? No? Siya mismo nga dito yung pinuno ng Department of Labor and Employment.
6: Opo, no? Kay Labor Secretary Francis Tolentino na buong lakas ng loob ipinagyabang yung historic na 85 pesos wage increase, dapat yung pareho rin po o mas matinding lakas ng loob ang kinakailangan para po ipagyabang hanggang dulo, ipaglaban yung karapatan ng ating mga kababayan doon sa tinatawag niyang historic wage increase. No? Huwag po nating paasahin yung ating mga kababayan. Ito po ay usapin ng karapatan, ito po ay usapin ng katwiran. No? Sa kauna-unang beses sa ating kasaysayan, yung ating minimum wage NCR mula 695 naging 755 at bigla-biglang bumalik sa 695. Never po nangyari yon. Kung kaya't no, kailangan pong tindigan talaga ito ni Secretary Tolentino. Kung hindi, ay paulit-ulit na lang mabubudol yung ating mga manggagawa kay Sektol.
4: Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Oñate, sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umaga.
6: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.
4: Kabombo, mga Ka-Star Nation, nakausap po natin ang legislative officer at tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoong Carlos Miguel Oñate, kaugnay ho dito sa 85 pesos na naharang ng korte dyan sa Pasig matapos ho ang kanilang ipinalabas na temporary restraining order. Marami pa tayong mga balita, susunod na.
7: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
8: Ugali, patayin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto.
9: Kahit ilang minuto lang, kung tuloy-tuloy ito araw-araw, malaki ang matitipid sa kuryente.
7: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inakusahan ni Senator Panpiluping Lacson si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na umano'y may virtual control sa operasyon ng Department of Public Works and Highways sa Taguig City. At sinabing walang district engineer ang makakakilos ng hindi nalalaman o kaya ay naaprubahan ni Cayetano. Ayon kay Lacson, natuklasan sa kanilang imbestigasyon ang umano'y isang ecosystem kung saan ay nakatalaga na ang mga contractors sa mga proyekto at pinapalitan ang mga district engineer na hindi sumusunod sa mga direktiba. Sinabi rin niya na nagsumiti na ang kanyang kampo ng mga dokumento at iba pang ebidensya sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad. Iginit pa ni Senator Lacson na taliwas sa pagtanggi nitong si Cayetano, may mga dokumento umano silang nagpapakita ng ghost projects, doble ang paglalaan ng pondo at may overlapping flood control at slope protection projects at nagre-recycle umano ng mga larawan ng mga proyekto para lamang sa billing at collection na para sa mga ito. Anya, lumitaw rin sa kanilang imbestigasyon ang umano'y 33% kickback scheme doon sa ilang mga infrastructure projects sa Taguig City. Binanggit pa ni Senator Lacson ang ilang kontraktor na umano'y sangkot sa mga proyekto at sinabing naasahang lalawak pa ang kanilang imbestigasyon matapos naman at iyakin ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kooperasyon ng Department of Public Works and Highways sa pagbibigay ng mga kinakailangang dokumento. Samantala, patuloy naman na itinatanggi ni Cayetano ang lahat ng aligasyon habang wala pang inilalabas na namang pinal na findings ang Office of the Ombudsman kaugnay ng naturang mga paratang.
7: Bombo International News.
5: Nagtala ang South Korea ng pinakamataas na temperatura sa kasaysayan matapos umabot sa higit 41 degrees Celsius ang init bunsod ng matinding heatwave. Ayon sa Korea Meteorological Administration, nalampasan ito ang dating regional record o kanilang national record of 41 degrees Celsius na naitala noong year 2018. Tatlong magkakasunod na araw na lumalagpas sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Yangsan dahil yan sa matinding heat wave na nararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito itinaas na ng Korea ang pinakamataas na antas ng heat wave warning sa ilang lugar ng South Gyeongsang Province habang nanatili rin ang mga babala sa buong bansa. Nabatid na ang matinding init ay dulot ng pagsabay ng North Pacific High at Tibetan High Pressure Systems na nagkukulong sa mainit na hangin at pumipigil sa pagbuo ng mga ulap. Samantala, patuloy ring binabantayan ng mga otoridad ang Typhoon Dolphin na maaaring makaapekto naman sa lagay ng panahon sa Korean Peninsula sa mga susunod na linggo. Bagamat hindi patiyakong mababawasan ito ang nararanasang matinding init sa bansa.
4: At bago tayo magpatuloy, mga kabombo, sa ating balitaan, dako muna tayo sa isa pang mahalagang panayam sa umagang ito, araw ho ng Sabado. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ng isang labor leader at pangulo ng bukluran ng manggagawang Pilipino at siya rin ho, mga kabombo, isang human rights lawyer. Kapiling natin si Attorney Renesio Luke Espiritu Jr. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Tayo ay napapakinggan at napapanood sa atin pong digital platform ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Attorney Luke.
10: Good morning, Bombo Dennis at saka Bombo Jaira.
4: Mm-hmm. Eh, nais po namin unang-una reaction po ano dito sa inilabas na kautusan ng korte diyan sa Pasig ukol doon sa implementasyon ng 85 pesos wage hike. Pera na, naging bato pa, sabi nga ng iba. Ano ho ang inyong masasabi rito, Attorney Lou?
10: Unang-una, lumalabas na talaga no, na after ito ay matingnan at ma-examine, legally speaking, na itong naging moves ng Regional Trial Court ng Pasig City, ito ay walang jurisdiction, absent any jurisdiction talaga. Kasi illegal na ikaw ay mag-issue ng injunctive writ or TRO or injunction against any proceedings before the Department of Labor or its regional office. So pinagbabawal ng labor code na ini-enjoin itong naging proceeding sa ating regional wage board. So hindi talaga empowered ang ating mga regular courts, ang tawag natin sa RTC ay Court of General Jurisdiction, na makialam by issuing an injunctive writ against the yung issued order increasing our minimum wage to 85 pesos. So medyo problema ito, legally infirm, at hindi dapat ito parang binibigyan pa ng karampatang pagtalima ng ating Department of Labor. We heard na itong si Department of Labor Secretary Tolentino, ang naging reaction pa dito is tatalima siya. How can you comply with an illegal order? Ikaw ang Department of Labor, dapat or Secretary of Labor, dapat si Secretary Tolentino ang nangunguna in order to point that out.
4: Hmm.
10: Ang kanilang wage increase ang nakasalang eh. Siya ang parang chinallenge na itong illegal order ng Regional Trial Court. Dapat ang nangunguna dito para proteksyonan ang effectivity ng wage order, dapat ang nangunguna dito ay ang Department of Labor or ang Secretary of Labor in particular. So dapat ang nagpumuposisyon dito dahil nakasalang ang sarili nilang proseso na hindi nirespeto at pinakialaman ng isang korte na wala namang jurisdiction, dapat ang tumitindig dito na hindi sinususpende ang wage increase na 85 pesos, dapat tinitindigan to ni Secretary Tolentino. So nakakadismaya lang na ang ating Department of Labor na siya dapat ang tumindig para sa pagtuloy no 85 pesos ay tumiklop na walang kalaban-laban sa kabila ng pagiging illegal ng order or injunctive writ or TRO ng ating regional trial court ng Pasig.
4: Okay, Attorney Luke, siguro ito yung susunod kasi palagian ano pag kami mga ganitong development. Ano ang inyong hakbang na gagawin after that, dahil syempre ganito nga ho yung nangyari, na harang pa yung para doon sa umento sa sahod, lalo ng mga manggagawad sa Metro Manila. So ano po ang inyong plano sa ngayon?
10: Tinitake namin sampal ito. Laban-laban, bawi-bawi ito eh, binigay. Tapos pinanlandakan pa nga. Tapos yun naman pala, babawiin. At ang masama pa, yung pagbawi, ay parang wala namang pakialam ang Department of Labor.
4: Hmm.
10: Samantalang kailangan tindigan niya sana yung dagdag sahod na galing mismo sa proseso ng kanyang opisina. Hmm. So, syempre, sampal iyan. Inaasahan na sana ng mga manggagawa yan. Hindi nga sapat yan eh. Isa tayo doon sa nagtuligsa nung pagiging hindi sapat ng 85 pesos. Pero kung binigay na sa kabila ng hindi nga sapat yan sa pangangailangan ng manggagawa, kung binigay na, talagang sampal yung kapag binawi pa. Illegally pa at data. Itong okay. R2 Builders ay lumabas doon sa proseso ng ating labor department kung saan dapat siya ay nag-apila o kaya naghingi ng exemption, at pumunta siya sa korte na labas naman, na wala namang jurisdiction. So, dapat mag-protesta ang maraming mga manggagawa sa sampal na ginawa sa kanila.
4: Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Jai Rahanggayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai?
5: Attorney, sa ibang usapin naman bilang isang abogado, kontento po ba kayo sa takbo ng mga kaso na may kaugnayan dito sa flood control scandal?
10: Siyempre, alam natin na ang lahat ng mga investigasyon at ang kabuuhang ginagawa dyan sa flood control scandal ay hindi magiging lubos. Hindi makukumpleto ang proseso ng pagkakaroon ng tunay na accountability kung hindi natin ipapaabuti ng investigasyon sa pinakatuktok, sa pinakamastermind. Kung ang mga investigasyon ay sinasakripisyo lamang ang mga small fish at saka small fry at nagiging limitado doon sa mga DPWH officials at ilang mabibilang mo na mga senador na hindi kasapakat sa side ng Marcos, kung limitado lang doon ang investigasyon at hindi umabot mismo mo kay Marcos yan, compromise type of investigation yan. Ibig sabihin, half-baked ang maabot yan. Isang investigasyon yan na ang pinakapunot dulo ay shield o i-whitewash ang mastermind, i-whitewash ang kaso kontra sa mastermind. At ikubli kung ano man ang resulta ng investigasyon, ikubli kung ito ay makakaapekto na mismo sa kay Bongbong Marcos bilang punot dulo ng kontrobersiya o korupsyon sa flood control. Yan ang tingin namin dyan sa investigasyon na yan, kahit ilan pang ikulong ng DPWH officials yan, kung si Marcos mismo ay hindi mo investigahan at kung hindi mo gawing accountable si Marcos mismo, magiging half-baked. Hindi makukumpleto at hindi malulubos ang prinsipyo ng accountability sa mga ganyang klaseng investigasyon.
5: Mm-hmm. Also, Attorney, ano po yung reaction niyo sa pagpiyansa at paglaya nito ni Senator Bong Revilla?
10: Yun yung problema natin. Alam mo, makakapagpiyansa ka lang sa kasong plunder if evidence of guilt is not strong. Diba? So, ibig sabihin, kapag pinayaan siya magpiyansa sa isang kaso na dapat habang buhay ang pagkakulong, which is non-bailable, ibig sabihin yan, merong determinasyon ang korte na evidence of guilt is not strong kasi pinayagan nga siya ng pagpiyansa. Siyempre, ang tanong, bakit? Bakit ang kaso niya ay ganun? At bakit nagkaroon ng chance or circumstance na siya ay nakapagpiyansa? So, yan yung isa sa mga examples kung saan, di ba, nananatili lang ang investigasyon sa flood control o sa korupsyon, doon lang talaga sa may isa sakripisyo ng mga small fish and small fry. The higher you go, mas malaki-laki dito sa ilalim ng sistema natin, malaki-laki ang chance na mga na makakawala yung mga medyo higher up the ladder na. Kasi hindi magiging buo at lubos ang investigasyon sa isang konteksto kung saan walang mastermind. Kung saan hindi nilulubos hanggang kay Marcos yung paglabas ng mga ebidensya pagdating sa korupsyon.
5: Okay. Thank you, Attorney Bobo Dennis.
4: With that, maraming salamat po, Attorney Luke, sa mga butil ng impormasyon na inyong pong naibahagi kayong umaga po na ito.
10: Okay, maraming salamat po. Maraming salamat.
4: Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Attorney Renesio Luque Espiritu Jr., ang Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Kaugnay pa rin dito sa mainit na usapin ng wage hike at yung tungkol doon sa kontra-korupsyon, yung flood control anomalies. Dako na tayo sa mga ulat ng atin pong mga himpilan. Unahin natin sa bahagi ng Mindanao, nasa 50 pamilya apektado ng mga pagbaha sa Coronadal City. Ating kumustahin ang kanilang kalagayan. May balita ang Bombo Radio Coronadal.
11: Mahigit 50 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Corona del City matapos ang malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Kabilang dito ang 5 pamilya sa Barangay Zone 3 na pansamantalang inilikas sa Barangay Hall bilang pag-iingat. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronel kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Cyrus Urbano, sinabi nitong nagpakalat na sila ng response team sa mga lugar na madaling bahain na tulad ng Balmore Street, Porok Malipayon at Sityo Cogunal sa Barangay Taplanda. May naitala rin umanong pagguho ng lupa sa kalsada patungo sa Mambukal Hot Spring habang pansamantalang isinara ang tulay na nagdurugtong sa Barangay Taplan at Santa Cruz Tampakan South Cotabato dahil sa pinsala nito. Samantala, nagpaabot na ng ayuda ang City Government of Coronadal sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga ahensya para sa pagkukumpuni ng mga kanal at daluyan ng tubig. Ayon kay Coronadal City Mayor Erlinda Araquel, kailangan ang suporta ng Department of Public Works and Highways, National Government at Congressional Office upang maisulong ang proyekto bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Nagpaalala naman ang CDRRMO sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan na ang anumang insidente kaugnay ng pagbaha, pagguho ng lupa o iba pang panganib upang mabigyan ito ng agarang tugon at aksyon.
12: Na tayo sa ating barangay LGUs dahil kinakonsolidate nila ang master list na directly affected families and that should be included doon sa kanilang mga kanya-kanyang incident reports. Ipapasa dito sa ating opisina sa City Disaster Risk Reduction Management Office.
11: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
5: Ang prosecution panel naman umaasa na marinig ang pariwanag ng ilang senator judges na nag-post ng spliced videos at content na umano'y mayroong pre-judgment na. May nakapanayama ang Bombo Radyo Iloilo.
13: Nababahala ang prosekusyon sa mga social media posts ng ilang senator judges na umano'y nagpapakita ng tila paunang paghusga sa kaso habang nagpapatuloy pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson at private prosecutor ng House Prosecution Panel, sinabi nitong ang mga naturang content ay nagdudulot ng pagdududa sa publiko. Ayon kay Attorney Tolosa, lumilitaw ang tanong kung kaya pa bang makilahok ng mga miyembro ng impeachment court sa mga pagdinig at maglabas ng desisyon sa usapin ng pagkakasala o kawalan ng sala nang walang kinikilingan. Hindi binanggit ni Tolosa ang pangalan ng sinuman. Gayunman, noong nakaraang araw ay naghay ng reklamo sa Senate Ethics Committee ang isang grupo ng women's rights advocates, student leaders at civil society groups laban kay Senator Pia Cayetano. Ito ay matapos mag-post si Cayetano ng isang spliced video sa social media na ayon sa mga nagreklamo ay ginamit upang i-troll si House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Jokno. Ayon sa mga complainant, inedit ang video upang palabasing inamin ni Jokno sa paglilitis na walang ebidensya ang House Prosecutors upang ituloy ang impeachment case. Samantala, sinabi naman ni Tolosa na hindi nila sinasabing na wala na sila ng tiwala sa ilang senator judges. Anya, hinihintay nila ang paliwanag ng mga sangkot kabilang na ang paglilinaw kaugnay ng mga naging post ng ilang senator judges na tila nagpapakita umano ng paunang paghusga sa kaso.
14: May mga nakalagay ho dyan sa mga post na yan na doon sa isa nakalagay. Wala namang ebidensya pero nag-aakusa. Parang na-prejudge na, sinabihin ng walong ebidensya ng prosecution. Doon sa isa naman hong senator judge na nag-repost ng video, sinabi naman doon, this impeachment proceeding proceedings are just waste of taxpayers' money, nakalagay, they are futile, and they were inevitably failed. Ang nakalagay pa, Vice President will be the President 2028. So parang na-prejudge na, ano, hindi na hinintay na mabigyan ng pagkakataon. So nakakatakot ho yung ganyan. So we're hoping, no, na hindi na ho mangyayari itong mga ganitong klaseng mga posts sa social media.
13: Si Attorney Benjamin Tolosa Jr., para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
4: Samantala, yung pagtaas ng produksyon ng palay sa ikalawang quarter ng 2026 ay positibong sinyalis umano ng magandang hakbang, ngunit marami pa rin ang hamon sa sektor ng agrikultura. Ayon po yan sa grupong Sinag. May balita ang Bombo Radio Dagupan.
15: Itinuturing ng samahang industriya ng agrikultura o Sinag na positibong senyales ang naitalang pagtaas ng produksyon ng palay sa ikalawang quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, iginiit ni Sinag Chairman Engineer Rosendoso na nananatiling malaking hamon ang mababang kita ng mga magsasaka, mataas na gastos sa produksyon at mga isyu sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni So na bagamat may pag-angat sa produksyon, naapektuhan pa rin ang lawak ng mga taniman dahil maraming magsasaka ang nagbawas o pansamantalang huminto sa pagtatanim noong nakaraang taon, bunsod yan ng mababang farm gate price ng palay. Ayon sa kanya, nang bumaba ang presyo ng palay sa humigit kumulang 14 pesos na kada kilo noong nakaraang taon, maraming magsasaka ang nawalan ng ganang magtanim. Aniya, nagsimula lamang muling bumuti ang sitwasyon ngayong taon nang makarecover ang presyo dahilan upang unti-unting bumalik ang pagtatanim sa ilang lugar. Umaasa rin si So na sa nalalabing bahagi ng taon ay mas marami pang magsasaka ang makakapagtanim upang makatulong sa layunin ng pamahalaan na mapalakas ang lokal na produksyon ng bigas at mabawasan ang pagdepende sa inaangkat na supply.
6: We hope na no yung first quarter natin na ilalagay sa ating bansa tuloy-tuloy yan, mailagay na. And of course yung tarif mabalik sa original para mabawasan yung importation, matulungan ang ating local producers.
15: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Bombo Nicola Piranha nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Ang batayan ng ating pong foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon araw ho ng Biyernes. At magre-resume naman ang kalakalan sa Lunes alas 9 ng umaga. At naitala nga ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito mga kabombo ng nasa halaga na 61 pesos and 24 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 95 centavos. At ang Saudi Arabian Riyal ay 16 pesos and 36 centavos. Ang euro naman ay 70 pesos and 81 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas at Mindanao, maging sa iba yung dagat, dapat updated ka. Yan naman, nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan dyan sa bahagi ng Mindanao ang ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya at rehiyon ng Davao, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa bahagi ng Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Carrigan Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soccsaryan Region, Bombo Radio Gensan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
5: Sa mga listeners and viewers naman sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Tsabakano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. Asa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos mga kabombotster nation, narito ang ating oratio, Imperata for Peace.
16: God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness.